0: Eje ma fi eleyi bere ni papapa kin sare muro yohun ni belenja ni eni to je oludije dupo are nu egbe oselu NDC ogbeni Peter Obi eti ma lo mo ti sedere to ti jeje pe ohun owo ran we epu ti won yohun ohun da pada baba ile yohun po ninu eto odibo gbogbogbo todun 2027 o pe ewo en temi o ti e kokko se ni pe n kokko da pada na o pe ijoba temi o wa gbogun ti en to ni se pelu iwa ajebanu idibaje ijesebi oni ijoba mi o gbogun ti ni oni koni oni en ta kokko kojunu lorilede yo ni ise temi n lo be lo senu o obi lo ti n jaje ton se leri lojo aje nebe pade ta gbangba kan eleyi to lo ti ohun ati otoyo be ati kwakwanso ti won jo fe ko worin dije dupo ti won lo se nilu sokoto nibe lo ti nsoro to ti yanan na oro o to ka se ipe dara ti doju ko Nigeria ti borilede ifira oni iwa ajese bi ajebanu o wa lara ti ba orilede ifira ti mi wa lape o oni ewo ijoba temi be ba le yan ko ndi kokko moju tonu ti kokko gbogun tinu o lawon eyan nsoro epo owo oranwo owo oranwo epo owo oranwo oni ayun ni kan ko o le soro nipa iwa idibaje ajebanu oni baba ti yoyun bo fi da yin loju pe nkan se kini o yo pada po obi wa ro awon mo orilede Nigeria pe elo eto odibo ke fi eto odibo 2027 elo ke dibo fa won ke dibo fa won won pe awon da owo oranwo ri epo pada baba ile yan won po lodun 2027 won wi pe sugbon o ko to wa di yan in to je ka awon mo Nigeria o te kokko moju to de kan wo le wi pe iwa ajesebe o wa lara n to je pe dojuko alagbara ti mi wa lape to je ki gbogbo nkan dojuru to je ki gbogbo nkan fe dabe wi pe eyan omo orilede Nigeria wa de ko la ko sagbe minu ro awon akori awon kokko ti mo kokko mule kan se mo pe mo mu pe baba Obasanjo na menu ba mo so ninu awon kokko ti mo kokko fi bere nibi ti Obasanjo baba Obasanjo tan ti mu e bi pe in to je ka awon orilede Nigeria mo talaka si ki won mo kuse si o ni oro iwa ajebanu iwa ajese bi omo eleran wa njegun omo alaso wa den tin wa kisa baba one nation ibo la lo lorilede Nigeria omo elepo wa wa den tin repo lowon gogo baba one nation kilo nsele Nigeria oya o gege bi lame eto lu e foju lame eto wo oni wa jese bi ni
1: o se oyo lohun seri wa jese bi yen ma pin si ona meji looto ni o seri awon ti won ba je alatako egbe awon kankan wa ti won so jade to je pe ditoto won je bi agbenu so fun akoko yen ni mo so fun awon ara ilu ni ko tun wa ni je pe looto won fe dupo ni sugbon mo ma so kini kan yi pe ogiri to lanu nla langba fi raye wobe ti o ba si pe lupos ba wa awon ti won je alatako won ni soro sita ati ru e na ri nigbati Lai Mohammed baba wa Lai Mohammed ti won se agbenu so fun egbe APC nigba yen ko to di pe egbe APC de ori apere seri akan ma wo wi pe nitori pe won fe depo awon nkan kan le kan si pe ni to omo Nigeria nlala se o iya nje omo Nigeria pupo awon wo la npe lo omo Nigeria na PDP wa nu awon wo la npe lo omo Nigeria na Labour Party wa nu awon wo la npe lo omo Nigeria APC gangan to wa lori apere o wa laarin won ka to wa so wipe APM tabi gbogbo omo Nigeria to je pe won sise labe ijoba tabi won sise labe aladani awon yelepo ya latanko awon na bakan na ni carpenter brickla weda nko awon gerigeri nko awon hairdresser nko abi aranso gbogbo eyan lo mo pe nkan kan sele lorilede yi tori pe awon nkan ta expect ri ni lati gba temi ti gbanju awon nkan temi o ti nti e ri pe o le ma sele o ti sele bayi so nkan to si nbi gbogbo oro ina ni wipe ijọba orilede ti o moju toro orilede Nigeria ni o se ri teyan ba ti fowo den gbere mu nkan to ba je asaju ti nkan fi baje mo niyan ni ara yin onimo ah tori pe ki lagbaja mo ba ri temi so ko mo ba ri temi wi ti nkan fi baje mo yan lara ti yan ba wa gege bi asaju koni mo je ki won ori ti e wi je ki won ori ti e so se bi ti discipline ba wa lorilede Nigeria gbogbo eyan ni o ko wo omo bo so wo latori e ka lase wa o wa san wale eni to ni to wo soso to ni owo ranwo yo won o da pada ngba te nte e so pe eyo wo ranwo ti ti o san mo na fomo orilede Nigeria lojo so be ko san mo na ni se won ko to ba work to je pe o sise fomo orilede Nigeria ti nkan ro wa lorun igba tawon debe ti won ba epo ni 97 naira laye Jonathan tawon wa debe ti won wa ni o da na awon o se ni 97 naira mo awon gbe si 60 naira tabi 50 naira e mo e je ka so toro funra wa awon omo Nigeria omo joja gini yodo ni titi da koko ti mo so nkan oni gbowo lori pupo e si mo pe latori epo oni wahala Nigeria ti koko bere ijo won ti rinjo wo ranwo bayi agere so wahala de ebi npa won ilu ah igba won ba ti dele epo to je pe epo ti won lero pe awon le ba ni iye ti an ba ni isin epo ti won bi 1005 lo yi se eyin inu awon omo Nigeria yo dun okan Nigeria gan na o titi ibale de bi pe nibo le epo tun lo leyin igba ti ka to dibo tabi leyin igba ta ba dibo tan igba nikan wa de to so pe won o da pada nto hun se mo pe omo Nigeria mo wo ko boyo ta native ni o le je pe nkan to nso yi ah o le je pe o to ni itori wi pe en te se o sise ko sise ko si o megbe kankan to jo ma egbe oselu lowo lowo ti mo nsoro yi to gbadun o megbe APC gan a ri ninu won to je pe won ti e ri nkan kan je ninu egbe won si ntele gbe yen ka ti e koko bere lati inu egbe o awon kan ni kini yi sodo si lowo ni wa baje fi wa to ba je pe kini yi won pe ni laare bure tokan o gbodo jukan ta n pe pe kini ise ti iwo minister lagbaja ise to se gege bi minister ke e ri pe lo lekan kan ni oro awon ti en je adari lori eto ijoba kokan minister for education kini eto kan se ri nibo lo ba se de owo ta gbe fun oni bo lo ba de bo lo se na ti o ba jana dada eyan ku o won ti di pe action wa minister for federal capital territory ile to n wo kini awon in to fi gbe lese kini awon nkan to ti se ta fi le kan sara si o gege bi en to n tele mi leyin lai je pe enikankan to daruko ara e pe oun tele enikan leyin governor kan o tele o leyin tori pe 22 governors 31 governors ko le tele mi leyin rara ti nkan ba da to ba dun to mu Nigeria bo se ko mu e ma je tan yin awon eyan orilede Nigeria ni o fi bo soro ki se governor kan ki se minister kan ki se commissioner kan ki se enikankan ni o fi bo soro awon omo orilede Nigeria ni o so pe mo ba se lo ise re nte wa lorun ai la lo so lorun pa ka yi o to pe ro fomo ri we bi npa mo Nigeria to to e lo ni won ta gari ngba kan to je pe gbogbo gari yen gangan la awon omo Nigeria won dagba le lori pe to yo ba ku ti se ti o si nkan kan fa won e je ka mu gari e je koko won sinu omi e je ka mu na omo mi ti mu gari to ti won ori elomi ti wo we lori oro gari.

0: Inu omo orilede Nigeria o dun pin pin e ja so toro fun ra wa. We are suffering and smiling.
1: Oda eshun baba one nation tabania wo labe akoso are tinubu bo ti je wi pe orisirisi nkan lo nlo lori owo ran wo epo ile tan fayo yi ati bi won ti se fo ikun oro to ni se pelu pe e ma sanwo ori e won sanwo ori e ma sanwo ori yi to se je wi pe oro si sanwo ori ati owo ran wo tan fayo yi bi nkan ti rogbokun ti nkan samana ninu asunwa du ona ni ijoba fi gbe igbese ohun gege ba ti filede ijoba apapo si soro lori bi oro igbese na bi o ti je ki asowan ijoba o tun gbero ti won o si ma rowo fi sowo sawon apinle kokan atawon apinle to wa labi akoso won to je wi pe awon apinle si tun tin gba owo to gbenu oke koja aye won gba tele latari awon igbese tan gbe ye tan se fi nda won mo orilede Nigeria loju pe ke ni suru o pe kini o pada gbodo si sorire o pẹlu wati lari gbogbo owo tin rejo ninu asunwon joba lara re na ni asaro eto enawo ele tan fe pe amowo kan to le ni trillion 5 foro eto abo pe ki nkan fi samana leka eto abo tetu eko na ogbeyin pelu owo ya awon akeko ti won fi lole lori eto lera na bi trillion 2 o le pese ohun amayederun awon oju popo atawon nkan mi ele ti won se sugbon pelu e ilu pelu e bo se de wi pe ko soro owo ran we po mo lati je ki nkan da ni ki nkan tubo sunwo fun Nigeria ni ki Nigeria gberu si ni baba won ne se bi temi n lo ri e o se gbogbo oro to n lo isanfa ni awon mo orilede Nigeria na be ti joba
0: e se seri in ti won pe ya mo sile te ri yen ki ba je anfani omo orilede Nigeria to ba je pe won to se mi so pe ta ba pa ato ni tori ta ba to eran orilede ni oda iyan ma nton kan lati nu le re pe e wa gbogbo eyin governor oya e wa ma se kini nkan ti o nkaluku yin fowo se ni pinle yin e ma je ka gbagbe pe 36 ni 36 state in lo wa labe ijoba orilede Nigeria ti are wa Tinubu se isakose le lori okay mo piya mo wo fun yin bo le se lo are leto iwo lagbaja ni pinle re iwo tamado bo ni ti bi iwo ti en ti mo piya mo fun yin fori eto eko en ti mo pa ori afon lori ileto lera en ti mo fun yin lori ti eyin eto oraje bam lo bawo le se nlo on kaluku won wa mo give account won ti iyen ba wa nle on kaluku won mo pe ibi bayi lo ku si oya lo tun be se ibi bayi lo ku si lo tun be se owo to na si ibi bayi o leto lati na bayi lo se ko na ni mo fi so pe ta ba pa ha to ni teyan ba bu leto eran oni di ni oda ti ijoba apapo ba nso pe ohun se awon nkan ka atawon nkan kan soyo awon le mo so pe won awon ti wa awon kan laaro ni isin won ti iron jeje e je ki fi compare awon ti won wa lori akoso bayi pe ninu won laaro yi in to wu won ni won je ki le ki won o choose ni lo ba nse bayi igba mi wa towo ba wa lapo eyan gan ti owo towo to towo ba wa lapo eyan o te ni mo nkan to je mo nitori pe iwo no mo pe yes o wa comfortable okan le bale ibi le mo te to wa pada pa omo nigba to wo iwa e wa fe so fun mi lori lede Nigeria yi ta ni se mekunu ni se ni lo n gbe gba apoti ibo to n dere apere ti won ran lowo pe eleyi si lopolo lori o ta ba de ran ya ilowo ta na baba ilowo eja ti waju oya eleyi lopolo lori yo mo nkan to se eja sponsor e won e le ri awon ti won ti ni awon yen na ni won wa nbe ko work ko sise awon to je pe won le duwo soso pe kan fi se yan lore kan fowo se yan lore awon ni won wa nbe awon to mo won lo yo tan le fi won fi le fowo da bira pe o da na ibi bayi ni mo fe ko mo gbe ti won si mo gbe be pelu owo iba se pe won fi owo ra ijoba orun gan ni kan fowo ra alujan na elomi o ti fowo ra
1: oda
0: so ko work o orilede Nigeria yi gbogbo nkan ti an ka sile yen patapata ati ri igbese ati ri pe kikini yen ko gberi bi a se nfe
1: e se baba one nation baba one nation eto dibo ti nwole bo de gbata e bayi ri osu meta se bayi abebe ko osu meta na ni osu kesan la wayi o ko osu meta todo 2026 je tenobodo awon loselu wa awon eto gbaradi idibo o ti bere igbo odun 2020 na ni pepinpin ni opin o ko wa awon oludije kaloko ti se leri kalo ti din salaye pe be mi ba de be won o soke dile won o gbe sanmo wale e ma nawo fa eyin imole osupa bayi e ma nawo gan bayi ni irawo koda ikapa yin bayi lori ekan na yin bayi le ti mo ri obi se leri o se leri ti e pe akoyawo wa won o dawo ran ko epo pada atiku na salaye ti e o menu ba ti ti e na ko won o se bayi e ma rohun le won o ni mo rinrin ajo won o de mo lo bi kan ile lo ko mo wa n gbogbo gba Baba wa nation Seyi Makinde gomina ipinle Oyo na so ti o ni pe laarin odun merin pere ni e fun o ogun satunto orilede yi o alakale eto abo won o gbegbese loju e ta won o si yanju e odun merin ti to ko si ti won o ni lo jodun merin lo kaluku so ti ti e ko wa awon menu ban ti won o se Baba wa nation orilede Nigeria a sese ma gbo gbogbo leri bayi o tin ba debe tan owo naira wa yo gbenu oke kojo owo le okere dola be n ba debe agolo resi yo de pon marun be n ba debe e ni fowo ra onje mo ofe le mo gba resi ngba won ba dori apere tan ni gbogbo nko wa gbenu oke yo wa di ati toje bolo sa lowo oku ba beni ti o bo lopo gba bo ti e je pe ngba mi awon mi ati to ma wo awon mekunu se laanu pe ah kini to ti re kuro ti rokejo awon mi si re ngba awon ba debe kan ni wo wa di awon ti won ra baba ti won ra baba lodo won pe dibo fun wa se yin daada eyin iya wa ni yin eyin baba wa ni yin yo ba de kene edakun yo wa di pe tara mi di se tinu ara mi ni se ni won si ni ro ta won mekunu mo ni won si mo gbegbese bo ti wo won pe eyin ati toje bolo sa lowo ta ni ba be ni ti o bo baba won nation ipolongo to ti bere kaluku ti nsoro npa re kaluku ti nsiru okan re bi n ba debe ntin sere baba won nation imaran kan pere mo fe ke fa won orilede Nigeria ka to bo sori iroyin mi lori kini ti o je ki won gbe yewo ko to de wi pe won o fokan si pe eni bayi lo je nteka mi fowo ti e je pe eni o ba wu yan le yan o teka yan fun o sugbon kini to je ko je kan wo oye re lare yan pe eni yi ngba mo wo ye gbogbo n to le se eyin ba debe yo se daada ke si se daada fun mi nikan gege bi eyin eyo kan soso yo se daada fun mi to je pe awon omo to ba tara mi jade o janfani e awon ebi ara atawon ojulumo atawon ta ti ejo keko ta ti e tan rara won je nbe atawon tin ti e mo ri orilede o si tun da baba wa nation fa won omo Nigeria lamo kini ti won woye re lara eni to to lati depo adari to je kan dibo fun
0: o se oyo lohun akoko na gbogbo oloselu kin to fun ni moran gbogbo oloselu lo ma nse ilori ahan lasan sugbon gba won ba dori apere le mi o emi ti mo joko nbi yo ti mo nsoro laaro yi igba won ba dori apere ni mo to le so pe eja gbe fun o ki so olohun o sugbon o gbianju eni ta ba gbe sori asun won pe boya asun 100 to si gba 80 tabi 70 koda ko gba 50 a gbe fun pe o ti e se ti e ki se pe o fu ile enu so lasan now ta ba wa fe so lori awon eniyan gbogbo eyin eyan wa ten gbo mi lowo lowo bayi mo nro wa wi pe eje ka wo kini program to nkaluku ni aka ati ajo sebo kini nkan ti eniyan to tin se ta le fi gboriyin fun pe igba to se bayi ati esire ohun atoka si oro ile ku loro ahan tele iba debe daju yo gbianju lati se nkankan ko se ni te mo trust emi o trust eni kankan lasiko ibo yi ju eni to je pe igba ti o ba de ori apere pe en ti yan le trust die na ni pe ati ri ajose bo re leyin pe e kan je ngbe fun die na kini nkan ti a le dagbale ta ba fe bere si mu awon apere kokan wa lori orilede Nigeria yi a le riru baba wo lowo mo sagari gan to je pe o ba baba wo lowo gan fori gbari la koko gba kan fe ase yen na tun gbianju ka to wa so pe irin ajo Jonathan e wo gbogbo irin ajo yen bo se nbo ti mo fi ka lori Jonathan so ti ye nisin ase yen na gbianju mo manda ko baba o si bajo ninu APC ase yen na gbianju ti baba ogare o ba sin le so awon idile to fi da be ni wi pe awon eyan kokan kokan lorilede Nigeria awon governor kan won ko ju e won ka ju e nkan fe mo daruko pe lo governor bayi tin ba te so o ti abia agbo nkan tin se now governor Seyi Makinde amo nkan tin se now mo de man so pe kini kan pe ko se gbo ki se eyan o ti Olorun ala won senator kan to je pe won se daada nigba ti won wa rep ari agbowori ari ire mi o se ni e ri pe different party ni won ti jade se awon ari eni to da latako re mi o se ni gan na odindi omo to na o na gbianju ti e so eni to ja latako eyan agbowori mi na a ti ri awon ipa ati pe won ni ori irajo kokan awon eyan ti won ba ni ankan rere ti won ti se sile ohun ta ti ri ti won se sile awon eyan wonyi won gbianju won rin ajo won bo se to ati bo ti ye awon eyan ni e je ka wo pe o da na e ja fi bugba pe won wole elomin si wa to je pe ko ti e se nkan kan ri laarin won ko ti e se nkan kan ri sugba ninu oro re o ni program sugbon nu egbe to ti jade egbe ti o lo ko ni ko lo ko titi sugbon te ba ri iru eni be o ye ki awon omo orilede Nigeria kan wo pe e ja consider ile mo kini kan yo sele ni 2027 o afẹ akọ won o tabo ara awon egbe ti o tabo ti won rabo
1: awon obi Peter obi pe awon o ne kowo le ma rabo kankan won la won fun oludibo lowo na pe ni borira won la won o ne lowo nu en ta won
0: sheri
1: be la won yoku na si pe awon mo orilede Nigeria menti won soro fun won menti won fi ka won dibo fun kaluku lo nigoya nu ara re pa awon mo orilede Nigeria mo
0: o yo lohun sori ti won ba dan ba ti awon mo Nigeria ba dibo won bi ba ti won ba dibo Osun State enikan ni mo so mo le so pe omo Nigeria won tabo won rabo fun won ni o won lo san bi pe e le ra ere oka won e ba fun awon lowo ju be lo mo fe wo omo Nigeria ti ya nje ti o won wa fun lowo boya e je ka te so pe won wa gbowo fun ari ko so lo se to le ra 20,000 naira kama ule tara wa je ni 2027 ami kan te wa kan wa ha kan ha 50,000 naira funyan kan gbe funyan pe o ya tori e ko lo ta te ka fun wa ojo waju re lo ta ojo waju awon omo re o ti ta with that 50,000 naira o pari niyan sugbon to ba di pe won le ra eri okan re mo so pe nikan ni je oni mo ni ani ki won mo gbowo yes an tabo an rabo ko right ko da e ko ti ka te mu wule gba sugba won eyan bi npa won ya re nti o gba won gba ngba won ba si gba in ta so fun won ni pe kan mo eri okan won en ta mo po ko josun won ta ti ri isesi re ri e ja dibo fun egbe ta mo pe o wu wa latokan wa o yo Olorun o le je pe egbe kan lo wu owo latokan wa ko je pe Mr. Henry oto logbe to wu Steven oro oto legbe to wu emi ti mo joko ye tan legbe to wu mi kani kan wa de nisin ko wa so pe nitori pe kini kan o ko je bo n se ri o wa mu owo o wa bere si aibo so in temi so fa awon emo Nigeria ni wi pe akoko e je ki card wa already to ba pe ni to to la fe ran ra wa lowo lori ile de Nigeria iwo to ni card lowo ti an ba ti
1: pe ti o su ti nbo ta fe mu yi won o bere se pin fa awon eyan
0: ehn ti an ba pin fun ko tete lo gba sebi tori e lo se jade sebi tori e lo se lo kini kan si ma wa ta awon eyan wa ti won ki tete fe sise le lori ti ba se pe nkan kan ba compost pe fun yan elomi o ni lo be si ni wo fun te lorun le to dibo to to sugbon to ba dibo to ma re ba jade lojo waju to dibo fun awon to ye ko dibo fun to se to re bo ni won o se lenu oro tan ba nse mo ni confidence okan mi bale pe mo ni pvc mi lowo eni to ba wu mi ni mo le dibo fun o le query ni pe ki lo le ti mo fi lo dibo fun lagbaja so mo ba ti gbe kini yen jade e ki won dide ki won jade kan lo gba pvc won lati ri pe kan won se eto won gege bi omo orilede
1: ni alaga ajo inec na se sise ikilo fa won osise won pe kan mo ni awon eyan la n dojuba abile ko wa ko kan bi pe bawo eyan ba ti fe gba card won bo ba ti wa nle kan tete ma fi le won lo kan mo ni won la rara
0: seri
1: won wa la
0: en ta mu pitan so iyan alaga inec in to so oro gidi lo so nitori wi pe ara nkan ta so nipa ijese bi niyan elomi ma so pe ah ni ba yin wa jade sigbon ah enu fufu don yamu yamu e lo mu nkan wa o iwo no help Nigeria o
1: na wa lara tin da
0: kon o wa e wa lara nkan tin da kun oro to orilede Nigeria yi o ofe won ni e ha fun won won ni e ma gbowo o
1: omo ti o ba de gara losa ati keke ni o ti mo
0: ya o ti mo by system with system my dear by system with system ni ni won fi ni igba ti o ba ti ya to se bele toma wo sun
1: doko merin nu eran mefa
0: ti o si mo pe o ti ka eran sinu e to ti ko eran me
1: doko bi olongo e hanu
0: eh bi olongo to ko gugu e hanu
1: nbe tan tun bi pe se wo lo de be
0: ko ni rara
1: kaka ti e bebe pe asise ni edakun e fori je mi
0: iro ni
1: o tun pe mi ko
0: emi ko o be ni si run lenu re yi
1: o tun puro melo mi
0: eh owo re si ti yi gbogbo epo
1: be re si wo pe be ba mura so mo e de ba moju to
0: ah alabewu alaborun mo n de wu
1: o mo de karamba ni
0: wa ni omo re omo re o
1: sa gba ko o gba gbo wa le ma le loju ole
0: mu
1: olori kan kan ni o ni o me wure wole o le e ma gutan wole e ma di yo go wole
0: e wo run kan be yen igba ti omo ba ti se bakan e gbegbese pasan to ye ka fi na awon to je pe awon ti an jese bi inu egbe yin ni inu egbe kokan igba te ba ni enu ninu ile yin bo le se fe se tita
1: oda e seun baba won ni se eja fi gegan oro yan eja sare mele papa won ni egbe oselo lososo wo APC won tin gbe igbese lati yanju awon in ton jade to fe dabe awo laarin awon egun won kokan lawon ipinle marun won ni awon ogun egbe oselo won lawon ipinle marun te pe awo wa laarin mo gbon mi si omi oto latari in ton ni se pelu awon tanyan ninu obo abele ti won fi se ipo gomina ile asofin ile asoju sofin ni won ni awo wa wa laarin awon eyan ohun ninu ogun kokan won lawon igbimo amuseye egbe oselo ohun lati wa pe padu e wo a yanju e ni o agboda wa bi isokan ifowo so woko ati alaafi o ti se joba laarin won ona ti wa gbegbese bayi awon apinle ohun na ni ipinle Benue ipinle Oyo Osun Niger ati Kwara pe gbogbo awon egun awon to wa ni ipinle Benue to je pe awo wa laarin won latari bo ti se eto odibo abenu won ti mo mo oye sipo gomina eleyi ni o lo soju wa npo ile asofin agba ti ile asofin abede o won ni to wa de gbon mi si omi oto tawon ogun kan pe ah rara eni te wa mure se mo pe ni ipinle Oyo e awo ohun wa laarin eni tan mu gege bi oludije dupo gomina Senito Sarafadin Ali ati Oloye Adebayo Adelabu ni abe ase egbe oselu olosusowo APC ohun na eyo mo fi yan sapere ti ipinle Oyo nu ba na na se lo wa ni Benue Osun Niger ti ipinle Kwara awon ni igbimo amusese egbe oselu olosusowo pe ah osusowo laperawa se si mo pe osusowo eyo eyan ba yo omo owo kan ko le gbalẹ mo osusowo eyo ko po bayi le yo supo teyin o fi se kini o ti e gbalẹ mo a wa ba ti petu sawo ta la fi o joba laarin wa ni o ona ti wa n gbe igbese bayi lati pe awon omo awon egbe won pada wale pe ki won pada wale o ki won ja menu o kan sinmi ogun eh ki won mo me alaafia ki won se kene ke agba e be mo nkun agba agba mo gba nkan mora won ni won ti gbegbe se pe e ja petu sa wa rin wa e ja alaafia o joba e sinmi ogun e jogun me baba wa nation
0: eh ori be o da pe igbese tan fe gbe da ki se pe igbese kan ko da ifun kan lori ni opin le oyo won ti bere si gbe ti pe ti won ti yo senator femi la leyin ati professor adedoja pe kan bere si gbe igbese yen la benu ah se ri ti won saba jo won awon eh ti won ma gbe gba apoti ibo lara ni yi ngbe ba le ta form 100 million 50 million te ta fun enikan tori po fe dije boya fun gomina fun are tabi eh te si ro wi pe yo nawo fun awon eyan ti won jo sise papo yo nawo kaakiri igberiko lori gbogbo orin ajo to ba fe rin tori ki yo gba moto ni yo se gbogbo e ni owo na ni oja si billboard ni poster ni owo na ni gbogbo e mo nja si so e wa so fun pe kan lo ra mo ra eh form olowo gegegege elomi ntale re elomi ntale re ko to di pe o gba form o wa gba form ohun tan e wa ni ona ori be mo tabi ko won ri igbo tabi ko won se nkan kan yo ta yan lara
1: o se nti aduro owo ti mo ti na ti mo ti fokan si kini
0: ti mo ti fokan si pe
1: ah kini yo ja mo lo
0: yo ja mo lowo temi na o se ri kiyan kokon gba ticket na ogo ni pe mo ri ticket egbe gba ni asiko bayi ni ojo bayi akoko nu nti mo nkoko ta won lara niyan pe ah ati gbo iru mi laduro owo ti mo na elomi ra so elomi ra aimoye nkan ni won ra fe awon mo yen leyin won pe kan fi ba won sikire ipolongo ibo so nti mo nsaba ta won oloselu lara nu pe ah ati gbo now imoran to wa nbe na ni wipe ngba won ba ti yan awon to ye ki won yan ki won gbiyanju lati ba won soro tan ba ti mo pe nkan kan wa ti won fi compensate e fun won is okay ko si nkan kan ti o buru ju nbe ti oni je oro ahan ti oni je pe ngba won ba wa
1: ijo awo o wa laarin won
0: ta la fe ijo ta la fe o fi joba
1: atawon egbe oselu yoku na because ni se gbon mi se omi o to laarin won mo
0: to so in to fa ni iyen to fi dabe ni wipe oloselu ti gbogbo nkan ba daru lo to ba wa ya ni man calm down ni so idi ni to fi dabe ni pe ti won ba tete won la to kere lo lojuji ti mekun sun ti won ba tete gbe awon igbese be possibility wa pe ki kuro teyin ni fanfa idi no ti o fi je pe awon na fi ndide pe ka won se eto laarin ara o si dabe ko si nkan to buru ju
1: ase on baba wa ni se din sare mele ni papa awon ipinle ti ijoba apapo ti fi lede pe o sese o ki won rowo ja ekun omi eleyi ti mo nfa omi yale ti awon ipinle ohun to le ni merin le ni okan neye ti won pe igbese ekun omi ti nfo mi yale yi ah o lagbara ko to sese o waye o laarin awon ipinle merin dogun atolu le wa fct laarin ojo 27 osu kesan ta wa yi titi wo ojo kewa osu kewa ele ta fe muye enyo won ni ewo latari iwoye oju ojo ati bojo ojo alagbara ti o si ro ojo aroro da alagbara ati bi ile bile ti se to boya pe ile ti gbome omi ti mule dundun won ni ewo oni kini ogun awon ajo tin woye oro to ni se pelu bi nkan tin lo loju ojo ati bon tin woye awon ikilo kia kia to ni se pelu ekun omi to le fomi yale ati awon agbara ti mo nfa le ya ati oro to ni se pelu oro ekun agbegbe ni won foro lede ti won si fi fa moran lede eyun gba ni lamoran ile ti oga agbe ka ohun buwo le ni ti se Usman Abdullahi Bukane ti won daruko awon ipinle to se se kewu ohun ko ti roke gogogo ara awon ipinle ohun lati ri ipinle Benue ode ni kogi mbembe ipinle Kwara Ogbeyin Niger Adamawa ipinle Bauchi Taraba ipinle Edo koda Rivers Delta Cross River ipinle Bayelsa Akwa Ibom Abia Anambra Ebonyi Enugun Imo Ekiti ipinle Eko Ogun ipinle Ondo Osun ati ipinle Oyo wa hahin o wa nbe FCT na ko gbeyin o Nasarawa Plateau Bauchi Taraba Adamawa ati Kebbi awon na o wa lara awon ipinle ti won pe e wo lawon ipinle ohun o se se kekun o metin fun mi ya le agbara ya sobu ko waye nbe koda e wo ohun oroke gogogo lawon ipinle ohun la se ngbara wa lamoran ta amon ke tantan pe e mo dale soju agbara a ni rogun mi ya le agbara ya sobu e dale yin lona to to ate to ye awon oju agbara ibi to me agbara mo san gba e pale edo ti to ba wa nbe mo ko lodumari o sanu ko wa wen to ba ngbe agbegbe ibi to je pe boya nu ra ni abi to si idi odo te si ti gbo wi pe ipinle yin wa lara ipinle ni ipinle oyo ti wa na wa nbe o edakun fun gba die toju ohun o fi da e ku oni ile to wa ni to si eti odo ohun lowo ta wa yi esun mo le to wa lori iyangi eyo tomi oni abi bo ni tomi oni le debe e wo eje nsare je le mo baba wa nation won ni ilu osogbo ni ipinle osun won ni ah ewo awon eyan rogbodiyan bele o won ni oka awon eyan o bale inu poruru okan lapolopo awon eyan wa je ki lo sele won lo mo sele lanu ode lojo aje won lawon kan won gbe to kan kale na ba bere se ta onje fa awon eyan lowo ti o kajura ti owo ti o kunpa owo ti o nera won ni na fi nse won lo ah won lo nje ohun won lo wo re owo bele nja won lo owo kekere na fi ta onje won ni won o jowo re gun pa la la la o won ni won si n ta onje fa awon eyan lowo ti o gun pa won ni satede na ba pora to je wi pe awon tan ti gbowo lowo won pe awon tan jori sirisi fun yin tan ti so wo nje lo li bi babi babi le bi eni won na mo gbowo won won si gbowo won pora o la won araalu na ba ya lo le si ohun pe oni le ni a wa gboja awon da ni wo mo ri won mo won ni ewo pupo nu awon araalu to ti fowo le pe emi o ra resi emi o ra kan bayi emi o ra kan bayi won ni won ni tori pe awon le ise ohun ti won se to kini ohun won ni owo tan ta won je won lo kere pupo siye ti won ta nkan ohun ninu oja gangan won ni agbegbe le ise ohun wa ni ode olowo nilu osogbo won ni be na tin ta ewo araalu kan toruko re nje mesura lo so fa won royin pe ewo owo to n ko le mo po pupo mo ni o la po resi o na ta 27000 naira ah apo resi kan 27000 naira ni gbogbo won na sa ko wo le e pe bayi bayi e wo
0: e gbe ba gbe awon ti won
1: won ba gbowo jo gbowo jo won ti koko fa awon kan won ti ta fa awon kan ba
0: won
1: e wo e ja doju oja na a nbo na e ko kale
2: How long will it take you to confirm payment? I have been waiting for the past 1 hour.
3: I'm so sorry. Our network is slow. I will just run out of data.
2: Same excuse yesterday. It is unacceptable, please.
3: You better switch to One Data Internet Service.
2: One Data?
3: Yes,
2: One Data.
3: One Data is an internet service provider with the best alternative and solution for unlimited speed. One Data provides fast and reliable internet service to organizations, homes, and places of interest in Nigeria. With One Data, you get to enjoy the premium internet service with dedicated unlimited internet speed at all times, 24/7 fantastic customer service and support, and you enjoy a 1 month free subscription when you make payment. Now is the time to say goodbye to downtimes. Sign up with One Data today on 0811-223-2671 or visit www.onedata.ng for more inquiries. One Data, unlimited speed.
4: Are you hungry for something delicious? Food that feels like home but tastes like pure luxury? Then welcome to Honeydew Restaurant, where every meal is made to make you smile. From our smoky jollof to rich ofada sauce to a variety of delicious soups like egusi, eforiro and more, paired with your favorite proteins and hot freshly made swallows, all made for you to enjoy. We also handle bulk orders in liters, fresh and ready whenever you need it, with delivery to your doorstep. At Honeydew, it's It's not just the food, it's the feel. With our beautiful ambience, perfect for your romantic dates, family outings, or your quiet, relaxing evening escape. Join us every last Friday of the month at 7 p.m. for karaoke night with Jaiola and enjoy music, games, food, drinks, and free mocktails and cocktails as you sing your hearts out. Visit us at Plot 42, Block 8, Alaafi Avenue, beside Wells Radio, Oluyole Estate, Ibadan. For your doorstep delivery or inquiries, call or WhatsApp 0814-691-6635. 0814-691-6635. Honey Dew Restaurant, where every meal is made to make you smile.
5: Tẹ bá fẹ polówó ọjà yín lórí rédíò tẹ fẹ ma ta warawara bọ mẹta ṣe ń tà West Radio ni kẹ ma bọ o àfẹtí wa gbé ti yín lárugẹ owó owó gajara lọ o come for your jingle and advertisement at West Radio 89.3 FM gbogbo lẹgbẹlẹgbẹ àti lájọ lájọ ilé iṣẹ ńlá ńlá àti kékèké ẹyin ilé ìjọsìn pátápátá ẹ ma bọ ẹ wá gbé wò ẹ jẹ wò ẹ jọ wò ẹ tọ wò jọ ẹ ó gbà tó ga ni master. Kile tun duro se na e ma se tabi sugbon o e ma bo wa sile ise wa dangbala wa leje titi ile fufu pelu awo bulu west broadcasting house ni alaafin avenue oluyole estate ibadan ojo state nigeria elu elu 07066165053 tabi 08035093394 west radio 89.3 FM Ọlọ́run gbọ́ gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ ojú kan ló wà.
6: Oh yeah, if you like sports wella, make I reason you sports assembly on top World Radio 89.3 FM. You won't hear latest gist, analysis with get vibration.
7: Mino, excellent, Scott Mark, everybody, Lisandro
8: he
7: Martinez.
8: Don't drill them for that final.
7: Lisandro Martinez will play like saying just a
6: couple. All transfer rumors.
8: That one they play 2-1. The last victory be for Savi before he carry load commota for Barcelona.
6: Okay now, Monday to Friday, 6 p.m. to 7 p.m. We go run on our auto for sports matter, football, basketball, tennis, and even our local sports. If na EPL, Ide, Italian Serie A, Ide, Spanish La Liga, Ide, MPFL, no dull yourself. Even predictions where they enter, that one save the Sports Assembly on World Radio 89.3. FM Sports Lovers, no shaking. Meet Sam Adeliri, una one and only Sadeliri, and the Sports IQ on top Sports Assembly on World Radio 89.3 FM, where sports matter, the shele.
9: Yo, what's up?
10: Baby, let's go!
11: Hey there! Want to stay connected to your favorite radio station? Follow us on social media for the latest updates, entertaining wholesome content, and behind-the-scene peeks. We're on Instagram at Wells Radio 893, Facebook Wells Radio 893 FM fan page, X Wells Radio 893. Follow our WhatsApp channel, Wells Radio 89.3 FM. Get a scoop on upcoming shows, giveaways, and events. Also get to interact with your favorite presenters and share your thoughts on our posts and stories. Join the conversation and stay tuned into Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
12: Dangdala Judo, Ilumi Adumadu.

0: awon gun kanu awon gun kan ti e wa to je pe adadan dudu ni won o be ni mo lo gba kali ani mo ti ri fun apere mo ti en to nbere lowo mi pe egbona se nibo ni Seyi Makinde ti e wa na mo ni wiwa bibo o ninu egbe wo ni o se bi PDP lo si wa mo ni a se eyin na isin gbelu esin gbelu o ni oye hun ni mo ni wo so fun mo so fa ni pe koko ye hun awon kan da dan didi ni won mo dey don't know anything at all won a de ti e fe se ta ti ma
1: no ready
0: po si san ti an kora won si po si san ko fe mo nkan kan ni level ta won yen to ra won sinu e ri pe mo ti so ta koko akoko ni pe awon to su
1: awon to su
0: oto awon ti o ti e fe gbon ti e gba won gbari won ti an gbari mo wa awon kan to wa wa to pe e sa je ngba e je ki n mo fi gba eto ilu Sunday tin ba tin gba PVC mi kin kan kilo kan mi ijo bo bayi kin ru amala kin fo be gbegiri si kin wa ma sun kin ma hanrun so awon kan wa baun to je pe life ti won ni yen se wa ri akoko na omo iya kan na ni won je sugbon won kan gbe won jura won lo ni
1: okan gbe won jura won lo
0: won gbe yan jura won lo e je kin wa lo sori awon ti won ki worry rara awon ti won je ti oye oye awon yen je nikan to je pe awon ti won ni oye ni won le ba won soro ah lagbaja iya lagbaja kini idi ta fi dibo gan e je ka jo so la ni ara wa se ro pe tori awon oludibo ni rara o ki se tori awon oludibo ni kan o nitori pe ofin olorun ni wipe o gbodo mo tele gbogbo ohun ti ba nlo nlu o gbodo gbeyin
1: o gbodo dagun la se
0: o wa ko se de awon ti won ba ni awon gbo olorun gbo ti o ba ti ti won ba ti ni awon kan won yen won ti gbo olorun gbo to ara awon kan amuye ti niwaju olorun ni awo mo ni tolorun mo nwo mo yen pe ile aye ti mo wo ti mo deni yi si ko wa ni wa adun buru o nipa atipin ninu aye ti mo da si so je ni sin
1: agboye
0: so ti awon ti won je e ri pe mo soro awon afa awon pastors wa awon bi kan wa ti o je pe o ye kan ma touch fa awon eyan won tin se o en gbianju o sugbon e ba wa gbianju ati touch awon arin yen ipe enikeni ti ki ba da soro ilu ah o san da lai o san ju alaigbagbo lo o ami
1: alaigbagbo
0: alaigbagbo alaigbagbo san ju lo o alaigbagbo o san ju lo o pvc e to ba wa lowo re lo ti o ba ti so pe kini lo gba ohun akoko nu lo gba pvc ko wa lowo ko ti e sa koko mo bo fa fe gba money nsin iyoku to de 2030
1: tabi
0: 2029 2029 tabi 2030 ini awon ti o ba gba rara rara so si mo so wa mo akoko gba ti won na o fi ile aye sile bi lati lo jejo waju olohun eyun ku de e ka to lati so pe ka mo dagun la sin kan Olorun o le ra
1: imu. E je amule oko kan. E lawon kan wa to.
0: Awon kan wa to wa su. Se lawon tan su yen. Awon yen. O ye ki idanileko wa fun won pe
1: cash orientation fun.
0: Kan se otito. I mean ki won se eto ti won. Awon ti o su yen gangan mo tun so. Ki won se eto ti won, se eto re fun ilu. Won ka. Won ka.
1: Mo po ko party e.
0: Mo ko po party e ko le lenu oro. Mo so pe awon kan ni isin won pe elomi le ma bu Tinubu bayo ko se dada ko se kini kan awon kini kan ti ni kan ni won elomi le ma bu Seyi Makinde Seyi Makinde wo now awon to si bu won o leto kankan lori won ati bu won o tori pe owo se o si eto o se to tawon yen ba wa nse free education ten se free ed o tun bi igba to je pe o fi bread ko mi ko won lo mi obe nitori pe o se eto o se to fun won o lenu oro okay one of them fe nkan muludun okay o fe kan fa omi si odo re ehn iwo na gbe moto soju ona o fe ki moto re ko ma pa fe loju titi abi be ko so se to re fun won bi o lenu oro my dear o lenu oro o lenu oro o lenu oro e ka so toro fun wa se ri a fe ijoba ologun mo lori lede Nigeria yes se baba na la nso pe ki ijoba ologun mo wa ijoba ologun wa won si wa nse nkan ti o te wa lorun kini nkan ta fi le se dajo fun won awon nkan ta le fi se dajo fun won na ni PVC wa iyen ninu ti aye ni loro tinu aye ti mo nso yato si toro t'Olorun awon kan kan wa to pe o gbodo participate whether you like it or not o fe oko o gbodo se ni eh won ni ka igbo ki lo kan won be soju se ti e na gege bi omo Nigeria won lo ma jibo wa gbe ni kokan diwo je won o ji gbe ki won gbada Olorun awon tin jibo gbe fi won le Olorun o bi won le re ko se nti o ni account fun kan to ba nse mo account fun na awon o money won pa yan jaye won se gbogbo e won ma account fun whether they like it or not iwo ko gboro pa eniyan nitori kini tori ibo to ndi tori po gba ko ti ibo tori pe kan le fun olowo ah

0: ko fi soro dojo ibo ko wa se ri temi ba fe gba ti eyan ba fe kin so generally fun gbogbo wa kin bi ise woli to ba fe dibo to ba ti de polling unit to ti gbe card e ti won ti assess card e ti won ti wo tan wa so fun ko to ba ti fun eni iwe to dibo fun tan ba ti gbe fun o to ba ti de bi to ti dibo to ti te ink to ma di fi dibo yen to ti te wa na ka yen soke ko so fọlọrun pe omo olomo ni mo ngbe laruge yi olorun o wa gbe ori eta won mo temi na dide eno mi oye oye oye debe ise woli ni olorun o eto ilu lo to ni kin se ni mo fe se yi o gbe ori temi na ori awon omo mi dide ekini nu ekeji en ti mo nte ka fun yi ah mo jo disappointment fun mi mo jo disappointment fun ilu wa te ka yen te gbogbo oro orilede nigeria je kemi no ba won jo oro orilede nigeria yi mama je nse mama je dibo ilasan iwo soyun ko wa te ka fun o wa jale ibo to di o ko won jale ibo to di o won jale ibo to di o ti se eto ti eni waju olorun o si ti bere nkan to fe waju olorun that's all wo wa ma wo tolorun o dabi ranu aye
1: ise woli
0: beni awon ti an ba ngbo mi loni kan lo ko sile so awon eyan omo itumo pe ki a jade lo di ibo jade ko lo di ibo fun en to ba wo ko si gbo ewo sele ti ibo Osun state won mo ko soja jade won mo le awon eyan ko di ibo won mo si kini kan iwo ti e ko jade na iwo ko jade na mo like nkan tan se Losun state now nigba ti won ra won soja ti won po tan ri gbogbo nkan to se ti le ti ti awon ara Osun kan won ko ra won sita won ko rin pe ibo la fe di ibo la fe di a o jagun ibo la fe di a o jagun ibo la fe di a o jagun won ko rin won de fi tayo tayo lo si bi polling unit won de lo dibo
1: ti o faja
0: ti o si faja eyan ore yin na won ati go pade leke to tin so re pelu oye banji baye o abi ri nkan bayi bi
1: e gbo be
0: ah se e ro pe kini ni isin won tin jo ndo re pa won o jo otise tinubu abi bi eko do na awon ara ilu ni won soro won ti soro ti adeleke awon ara ilu ni o wa soro pe se are tinubu ni se obi ni se Seyi Makinde ni ati tatun ni atiku ni la fe dibo fun iru bi an se se system ti an lo yen won le pada lo lori eni kokan to ba fe dibo ipa ati pe to lo si rep ipa ati pe to lo si kini to lo si senate house of senate gbogbo awon bam gbogbo awon eyan won kokan ti eyan o dibo fun o le dibo fun egbe e ko je pepe bi ni o gba ti keji ko je pepe si ni o gba ti keta bo se wo lo le dibo re pelu pvc toni sugba ere okan yen o ti mu kuro ere okan ni ma je pe mi o se nkan to pe mi o se nkan bi mo se nso elomi o dibo ri egba ti won ba do dibo ijo holiday ti enu
1: gba ere won fi sun
0: egba yen ni o fi sun yo a ma ka newspaper to nka ti won na den ri iru yin ju won ma so pa I want my son to be president of Nigeria in what way se pelu po se joko ninu nibi kulu to joko si I want my son to be governor of Nigeria mo de mura lori oro education e gan ma tan la re
2: mama mi ni ani ni wa emi mura we ni
0: je awon kan o ka newspaper nigba ti omo ti e na ba jade now ti won joko ti won mo wo pe mama la se lagbaja baba re dibo baba re di ko dibo ri so gbogbo awon nkan ba yen lo fi se pataki fun gbogbo wa patapata pe e jade e lo gba pvc yin e gba ni october 9 wo to de ti ni mo ju sonu tan ba ti lo ya o ya mo jo duro de pe gba ti ba so se pe mo fe lo Foster's Bank ni Foster's Bank ni bank mo fe lo Foster's Bank lati fi gbeto ah ni ba te si ma kin si gba PVC ni o ah won si tin hawo kan o e ro pe kini kan kan ko le da ko le sele lo le de Nigeria ah won si tin fa won eyan ni se won bere Foster's card o se mo pe o le sele be sa o le sele be now
1: Bo ti e gbe voter's card.
0: Ti won so ma bere voter's card.
1: Let me see your voter's card.
0: Eh eh. She ti se to yin bi. Ah eh ah. Mo si fe gba njo ni o e je dakun ejo. Se ba ti fe se mi. Eh won gba, won gba. Eh ijo wo ni yan ah. Is that consign me? Mo ni kin ko fun mi ni voter's card e. Won so po o gba. At the end of
1: won si wojo ori e
0: won si wojo ori e pe
1: o ti sumo 29
0: eh
1: abi 30 abi 27
0: eh eh
1: ka ti so pe bi omo bi 18 abi omo 19 years
0: ni a mi
1: abi omo 20 years
0: boya ko boyo ye o ti iye
1: boyo ye o ti iye boya ko ti si ko ti won ti se register nigba to ye ko
0: nigba to ye ko gba iyen si yato sugba wo to ye ti ye to wa se eh I can imagine
1: a get back.
0: I get back. Yeah, if I win, do you mean like you know? I win me not first. It's one. Luba Paris, Luba Kubara, the Kuba Momo, the
1: Bush, she could shell a bear.
0: Oh, she named Jabin and Jiria Lawa, Yabin and okay. Taloma, when I had him, my dear, can you buy?
1: So, the Connor General,
0: oh, long woo.
1: And I remember drawing you.
0: And I, if I toss you, call that the Uba Mofegba or Fair Mokuba.
1: Of a limit, but in 2014.
0: 2013, the battery.
1: 2014.
0: Ni new garage, the multi-banning banner.
1: What beam be limit to say?
0: Aha.
1: The town planning.
0: Of a lane, that is
1: safe. Fernand, I must say, for one day. Of a.
0: Of any. No motion, yard enough, motum, shame, motum, motum, say, Lord
1: Joe. Say, laminate,
0: yeah. Laminate, and we say, Lord Joe, da. Do you loan it, co badger? Oh, me, oh, badger? Cousin, cacato badger? So igba ti oju ogun ni awon eyan tin gbe fun igba ti oro NIN wa di kanagida o wa di pe won gbowo lori e ko wa tan
1: be yen o se njin kankan lara NIN ni
0: nisin
1: oju e ni won o ri totoro
0: olohun
1: be NIN e ba ni ero ti o ba tali mo BVN ti o se o wa loju olomo je ken wa loju kan
0: bi o ko pari ni hun yo sese wa mo sare sotun o si le je pe won ni kini won ni lo kini yen ni waju to gbodo lo for my tabi fun ara e
1: so NIN na le PVC na
0: PVC eh se bi Nigeria alawa
1: o na le de be njo
0: kan ha olohun o Nigeria alawa talamo ti o tun de be ti o so po o ya n to n fe lo n to n niyan
1: pe ehon ti a ba fun ni ise o awon ta ba se gba fun kan mo feel PVC
0: e je won feel PVC number won sibe
1: kawo bon tin dibo bo lateyin wa
0: ni unity bi tin dibo je won dibo
1: se won se gba se won se
0: to ibi ti computer wa buru si abe mo ni ibi to wa buru si a mo to le se to je pe o le se je ri re pe o
1: en to dibo ni kan lo wo record
0: kan lo wo record e
1: let's see
0: mo ba gbe photo e
1: wa how loyal
0: mo ba gbe photo e si waju won bayi pe ko tan I don't see if I gbase.
1: Eh, see, you say bye.
0: Eh, see, you say, to you need to. You call on one bay. To fi ma won tan di awon o te se mo fe lo sipo council on wa ni ni mo fe lo si state honorable mo fe se chairman of council governor mo fe se mo wa ni ni gbogbo awon ti an dibo pa wa ta to fi ma re ni oni ni PVC kosi en ti o gbo ti oni ni ninu won iwo na de ware omo ti e na le nilo re
1: omo eyan na le nilo
0: o le nilo re yo fe wo iron suction o fe lo sagubaniro o di jo pa pe agunbaniro de tan tan ni oke awon fe fun ni se ni eyin akata ijoba awon ba ni emu PVC yin wa
1: ni o ba ni
0: ni o ba ni se ri pa o n ton ko ba re se ri awon oro ti ta mo ta yan nana la ro yi mo fe ki gbogbo wa ma de ni e ja lo ko le pe baba ikan ma soro kan gba kan elomi ti oro oye tun le ma se ki ani we nso lenu ni isin oh o doja ale
1: kalaburada to mo
0: yo febu lohun lu
1: ko le pa lo se mi mu ta wa bo sibi ta nlo sikeji laaro yi aso oro meji lo ko ta fe mu ambassador
0: mo ku kun gbo
1: a mu oro parlement fun kile se npe October 1 66 abi 60 kile be pe
0: 66
1: years of independence awo bokato wo a wa si ipinle Oyo oro ya fe so ni jejo sugbon igiwo lugi eyan agbalagba se so pe ka koko ri ti okire
0: okire
1: la ko so a fe igi to e ka ri jejo a re leni a de fe kajo foju oju inowo bo ti boro yen se sele ati bi ibi to de duro e ja lo se mi mo ta ba ti pada de a lanfani ati ti ewo waju ikoni konga agbon mo gbe 89.3 fm lewa oluele estate nle ibadan a nbo e ku kale.

0: máa gbọ́lọ lábẹ́lẹ̀ pé kárágbẹ̀ lágbára, ráìsì ti wọ́n, gàrí ti wọ́n, iṣu ti wọ́n, kí ni ọ̀wọ́n, èlùbọ́, kí ni ọ̀wọ́n, ẹja sọ, kí ni ọ̀wọ́n, àbásádọ̀, èwo ni ọ̀wọ́n ní àwọn nǹkan tá ń jẹ, epo ti wọ́n, epo pupa ò ṣeé tọ́, epo òróró kò ṣeé tọ́, kẹrosín kò ṣeé tọ́, dísù kò ṣeé tọ́, pẹtrú kò ṣeé tọ́, gáàsì ìdáná kò ṣeé tọ́.
1: Kò sí nǹkan tí ọ̀wọ́n. Sori ibi tí Nàìjíríà dé, àwọn tó yẹ kí a rò pé wọ́n láàánú wa, tán ṣòṣèlú lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n láàánú wa. Ẹ wò pa tí Alhaji Kollington tí Àyìnlá ti kọ orin yìí, tó ti kọ́, tó ti kọ́ gbẹ̀yìn, sùúrù wa ti wá di sùúrù.
0: Nàìjíríà at 66, àbí?
1: At 66, at 66. Àwa tí rí mẹ́sáyà kankan.
0: Nàìjíríà ti darúgbó.
1: Wọ́n ti darúgbó. Nítorí pé ọ̀rọ̀ ti ń bọ̀rọ̀ bọ̀, egun aláre báyìí. Ẹsẹ̀ ẹni a mọ́ sòótọ́ ni, a sòótọ́.
0: Ìdí òótọ́ la wà.
1: Ìdí òótọ́ la wà ní gbàgede ọ̀rọ̀ ń bí ní 89.3 FM. Ọ̀nà wo ni kiní ìṣẹ̀lẹ̀ dá inú ẹ̀ bá mọ́ plan báyìí.
0: Alhaji Kollington Àyìnlá. Kẹ pẹ́ bàbá o. Kẹ pẹ́ o.
1: Àmì.
0: 66 years.
1: 66.
0: Kí la fẹ́ celebrate lọ́tún.
1: O ṣe máa ìdí á.
0: Kí la fẹ́ celebrate.
1: Èmi ò tí ì rí nǹkan kan tí a lè dágbálé. Ṣé rí Nàìjíríà ń sọkún. Àwọn kan sì ń fi Nàìjíríà rẹ́rìn-ín, a sì jẹ́ ọjọ́ ọmọ Nàìjíríà. Kí dẹ̀ ni ìdí tí mo fi sọ báyìí ni wípé àwọn kan ní belief nínú wípé ọ̀rẹ́ mi lágbájá, ó gbọ́dọ̀ tún padà sípò. Àwọn kan belief nínú wípé ó ná owó fún mi, ó ń ṣe dáadáa fún mi, ó gbọ́dọ̀ padà sípò. Èdè àbárawa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà aládéhùn. Àwọn kan belief nínú pé ẹlẹ́sìn mi ni lágbájá, ó gbọ́dọ̀ padà sípò. Àwọn kan belief nínú wípé ọmọlú mi ni, èèyàn mi ni, ọmọ ẹni ìṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi síde ọmọ ẹlòmíì, ó gbọ́dọ̀ padà sípò.
0: Ọmọ ẹni ìṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀
1: ká fi síde ọmọ ẹlòmíì, ó gbọ́dọ̀ padà sípò. Àwọn kan dúró ní dúró wípé ẹ̀tọ́ tipátipá làwọn fẹ́, ẹ̀tọ́ táwọn ń gbà wọ́n rí gbà.
0: Àwọn rẹ̀tọ́.
1: Bámúbámú láyò, èmi ò mọ̀ pé bí ń pọ̀ mẹ́ni kọ̀ọ̀kan. Bámúbámú láyò, àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ padà sípò. Ṣùgbọ́n ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ sá? Èmi wò wípé ó yẹ ká pe gbogbo wa sátẹ ìrònú. Ipe kí la lè ṣe torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó fi dáa. Bó ṣe kan èmi ló kan ìwọ ló kan gbogbo ọmọ orílẹ̀ ló kan gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan orí kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí. Ọ̀nà wo la fi ṣe? Ṣé kìí ṣe pé gbogbo àwọn bá ìwọ bá dépò bámúbámú ìlú bámúbámú láyò ni wọ́n fẹ́ lò ló fẹ́ mọ lù. Tó ò ní ronú ọmọ làkejì, ǹjẹ́ ò mọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀, ó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri káàkiri ni. Àwọn olóṣèlú wọ́n yanra wọn jẹ o.
0: Olóṣèlú.
1: Màá tún máa yanra wọn jẹ. Màá ní kọ̀sẹ́ ti lágbájá. Nígbà tó dìbò fún tó fi wọlé o, mọ̀gbà náà o wá ní ẹ̀yin lẹ́ni. Ọ̀dọ́ wa ni ó gbọ́dọ̀ máa sodo sí, ló gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan sí. Kò gbọ́dọ̀ ṣe fáwọn ẹlòmíì. Ẹjọ́ ń sì torí ìtọ́ lọ́hùn. Ẹjọ́ ẹjẹ́ ká ronú. Ṣé kò tẹ̀ka fún ẹni yẹn kò ṣe wàhálà fún àbí kò làágùn fún kó tó di pódúrí àpèrè? Táwọn kinní nù o, táwọn abala àwọn tí wọ́n jọ wà nínú, ẹ rí i pé kákọ́ọ̀sì máa ń wà ní òṣèlú. Wọ́n á ní igun lágbájá mo wa igun tàmọ̀dò. Igun wo lo yẹ kó dìbò fún nínú ẹgbẹ́ tẹ̀kan náà tẹ́jọ wà? Ebi ọ̀wà máa pa ìkejì. Ìkan ọmọ fẹ́ fún inú wọn mọ̀ dùn, ó wà ní òṣèlú.
0: wa nu oselu
1: bo ko se gbe ti o wa o wa nu labor o wa nu apc o wa nu pdp o wa nu apm o wa lo ko si egbe kankan ti o wa lori dede nigeria yi se te pe gbo won ba won lori apere tan won ko ko bere yan je won lori awon ti anjo nsoseru fun awon eyan wa ma ja won wa ma lura won dipo ka won na pe awon satan ironu pe to o doju e nitori wipe bi Nigeria se baje to ti o ri bi ti gba kan mo in lo je ki won ma se nti an se un
0: Nigeria
1: baje ajo ta ba mu lesese kini oro orilede Nigeria kini so fun wa bayi lowo lowo ta n soro yi oro orilede Nigeria lowo lowo ti a fi pe 1966 years yi sa kan lo mo Nigeria fi gbadun
0: sa kan
1: pere awon sa ti mo nso yi na ni sa iwe aye igba ti awon ologun ti won wa lori apere iyan Yakubu Gowon nigba to wa lori apere to si so e ri po pe ede kan jade nigba na yi pe Nigeria lowo as mo ba se na
0: isoro to kuta ni
1: yo
0: ba se na
1: in loku ba se ara na se mo pe nkan ti so ni pe nkan su wa bo tori pe lakoko gba yen bere la tori awon tafaba le wa to fi deori agu irosi to fi wa kan akoko awon Yakubu Gowon nje je mo pe ngba na agbe nlo ri nlo sinu oko won ri oko ere oko mu wole epo mo a ropo kule po
0: isowo yese po nikan la n
1: la la la la la la la la la
0: nje
1: ki se po nikan awon ti won produce ta ni rubber ninu oko won oto awon ti ani koko ninu oko won oto awon ti o ni obi ninu oko won oto awon ti won gbin nkan tenu je bi efo ewebe bi paki bi isu oto eto abo wa nipan de bi wipe omo kekere le sun ninu igbo nigba mi nigba o ba sise to yo rora wa bi kan yo sa ti baba sibe tabi gba won ba sise ninu oko ti won sun be ti won kaluku o na se ti o ma hanun ninu oko ije iyan le deru ewo mo at 66 years
0: odun merin tin
1: ko sen to le le deru ewo mo abon go mi sa
0: agboye
1: le deru ewo mo
0: le deru ewo mo la
1: le da lasa ibi oba tin roko gan mo boju weyin pe se mo safe
0: nilu to loba to ni
1: joye oluwa wa ma kaya oke mo ti koja ni orilede mo ti kola ni agbo ole kan ri ninu oko kan ri to ye pe gbogbo e lotun lo si igbo ni
0: igbo
1: ni emi nikan si da koja lo ninu igbo yen ti o si nkan to sele laye igba ta nso yi se iso oru kankan se o wa mo
0: to se mo
1: keyan so pe o ni sosi si ojuko o wa fe se osooru se ifokanbalẹ le so pe ko le se osooru omo abi tajud na ko ni won pe ni ede larubawa ko se n to le se mo ati ri ni pe maludu nabi nigba kan mo a ma se lale mojumo adugo to ba safe nikan ni won tin se ni isin won se mo won o kaluku te tun gbo fin jade ni isin pe
0: abi kan gba security
1: abi kan gba security gbo security o lo ngba tan ba fe se nti an fe se eyin na wo bi Nigeria se wari at 66 awon ti won si wa nbe lowo lowo bayi o ye won ju be mi kan ti se nso lo o ebu foko wo mo da ko mo danu le gbogbo ebu foko wa lo mo nsise pepo sun wa bo awon ijoba ti won ti wa lori apere tele tan ti so pe nkan won gbo ni nkan se ri ko ri be mo ni isin
0: ko tabi mo
1: Adedamola at 66 Nigeria oduro dada
0: Aje o dro dada.
1: Ko dro dada.
0: Ko si na.
1: Ko si na.
0: Ko so mi.
1: Ko so mi.
0: Ko si se.
1: Rara.
0: Ko si le ko to.
1: Ko si le ko to je pe won ti fi owo han awon omo le mo. E si pe e si len se joba le a lori. E jo se mo pe ile eko ijoba lo ye ko roju
0: enikan se
1: ko roju
0: e je ki
1: yato sowo ya ni mo so o ko roju
0: lori eto eko yen enikan soro kan recently won ni government schools lawon ile eko ijoba won ma gba awon professional teachers fun bi apere ni primary secondary school to ma fe gba yan qualifications e gbodo duro re unlike private schools oni sugbon te ba wo results awon ti professionals nko awon ti oni gba ki gba wo gba baba sasun si awon ti won ni won je pe awon kokan na kan gba because ti a le fi bi government school ba fe gba yan wetin
2: private
0: si private afẹ gba yan government o wo gbogbo iwe eri eyan fini fini be na lawon aladani na ke pe won ni wo iwe eri o sugbon igbagbo wa o pe government ma sort out fun awon best awon to je yan ti oni sugbon te ba wo result ta awon mo ti awon people yin ko jade compared to ara won private and government schools o lo jura won lo nje in ki si rule selebe
1: ko le se ko mo jura won lo akoko se mo pe aye igba kan ko si pe orijo pe certificate fake niyan gbe jade lati lo fi gba nkan lati fi wole iwe se mo pe won ra resort fun ra won laye aye ode onisha
0: won ra resort fun won
1: a ma ra resort ah
0: tani
1: ti won ra resort fun ra won laarin ara won
0: tani
1: ti won si awon koloro si ti se mo pa awon yan gidi wa awon koloro si eyan se ru e dada
0: awon fake eyan na
1: yes awon fake eyan won se be awon eyan gidi won wa now ngba ti won ba ti omo ti won ba ra resort fun tabi pe won gbori olori fun e jo ntori olohun bo lo se fe defend the certificate yen either o lo si government school ni tabi private lo lo ejo igba to ba wo betan se bo lo se fe defend the certificate yen at ni akoko gba to wa nbe at igba to ba jade
0: ba lo se fe defend e
1: won si lo lo mo lo university na ni to mo secondary school mi better abi to mo secondary school mi to je pe o better re lai moye eni ko defend e o lo read accountant abi be ko o lo read accountant ni university olon fe di accountant abi be ko okay o wa de ibi ti won ti se awon siro kan ebi wa accountant na ni rokuku pe re
0: oya wa se
1: nkan yi
0: wa shi
1: gege bi
0: open it
1: ko se se fun mo
0: o ti bo
1: so se ri awon isoro tan doju ko lori lede Nigeria in ton sele niyan Adedamola ko si nkan kan ton sele juba na lo ju wi pe awon eyan wa na won gbe gbese ti o ye kan gbe then awon olori wa na ngbagba kugba laaye
0: awon olori wa gbagba kugba
1: be ni awon te won ba yan si agbon ni kan oju saaju po omo molebi mi ni omo eyan mi ni se mo ti affect wa lori football gan mo kan fi si yen sapere ni ti won mo so pe e lo ba nlo
0: Elo lo be
1: omo bolu gba ti o don ti o mo gbagba ku ti o mo gbagba ku gba so gbogbo awon nkan won yen lo ye ki a ejo ke je ka gbe sori osun at 66 a de sin ra koro omo ti ba nra koro ni at 66 kini a le pe no te omo won ni omo kan dagba o ko wa le dide
0: ti so fi po mo dun merin din o fi pe ni odun merin din ni adorin
1: la adorin be ni ti o wa le dide kini won o pe won lo nti ya o ti ya ro Nigeria ti ya ro ta lo fe gbe dide ta lo in to dun lateyin wa bo la se fe bo won se fe se
0: ti o fi pada si lateyin wa se bayi ko lo se
1: ani o ri bayi se
0: bo lo se pada ya ro because the problem is in ti mo so re o orile ede te pe won olori ibe fi gba kan so ri pe problem won ko ni owo problem ta won ni ni ba won o se na ti a le so pe ru orile ede be ya ro
1: ko ya ro ma gbon la koko pa to soro awon oyinbo na nla pa lawo orile ede Nigeria ni
0: awon na sawa bi
1: a pelu ogo olohun ari won e se won ni won pe bi mo se kere to ngba na mo kere pupo
0: won sawa si bi
1: won sawa hospital wa lati wa ma sese dokita ba won mo ba se nsa lo sokere ni isin tan lo sise dokita ni be
0: ti wa se wa pa abi ati wa gbo pe ti wa pada
1: my dear oba mo fun fe puro kan oba saudi nigba kan usage 1 billion lo ti wa ngba itoju
0: won so be kolon ba nforun ke oloye le kan labi
1: aha
0: kolon
1: ba wa de fun baba
0: enu won ni mo ti kokko gboro n pe oba saudi a ma wa gba toju
1: Nigeria won ti
0: lo ti gba toju
1: be
0: mi mo ni ro ni
1: ko si ro nbe
0: lodun na lo ni o mo ni iro ni ko possible
1: won sa dadi mo la mo to fe kuro kan awon ile ise kan wa nigba kan to je pe lori lede Nigeria won da le lori sori lo awon oyinbo lo wa da sile o
0: nile yi
1: to ti pack up
0: awon ile ise battery
1: ile ise battery awon tan se Bedford awon isoglass
0: oko ni piju awe
1: o ti pare for igba kan ni won build awon na build ni ke se pe kini won build moto ninu lori lede Nigeria ngba yen ni
0: ni badan bi
1: gbogbo eyin elerin dodo awon oyinbo yen na lo ko wa kan to kan kan gara won kan to ma lo elerin dodo kan wa ti mi ni daruko ti mo sise ni ile ise yen ri ki se won ni won pe
0: won si mo abasi wa
1: won si mo
0: e da ko re je n bo e fe ki mo bi de jise ki mo ba so pe ina wa
1: e ti babi e ko mo da be ni pe mo n polowo
0: oja ni osi polowo won si mo abi
1: e ma gbo yoruba lo da 5 stars sile
0: won yan pe 5 star
1: 5 star 5 star cola 5 star cola so gbori
0: n gbori
1: o gbori
0: n gbori ewo 5 star cola
1: 5 star cola abi oyinbo ni won gbe 5 star cola singba na
0: pe kan mo mojuto
1: se bi eyan dudu lo pare igba ti awon oyinbo to wa nbe fe gbe laruge go pare kan to wa fi o fe commander bi epo lowo oja na kan o tin oyin na ti kase nle na
0: to ba ti kase nle
1: go sport
0: ewo le tun pe raun hello
3: sir
0: yes sir
3: dakun baba kan bi lo nsoro lati aye bo leyo
0: yes sir
1: e kaabo sir
3: seri ni lo bayi mo pe lowo olorun pe ni ma ti daga na seri gbogbo oro amulowo a oduru wa ilo se e je ki seri e gbo toro
0: beni
3: seri beli ni bi ile baba je
0: ilododo
3: yo se olododo to ese ni o seri te ba gbo itan baba ile baba ambassador
1: yes sir
3: nigba ti awolowo nbe ataketola o so fun yin categorically pe wahala to sele ni western state wa western region wa yin gba na wahala o seru to sele ohun lo ko ba oro Nigeria ti didi o to ro mo so fun yin o nitori pe ni odun yen odun ogun eki e ko de eastern region o Chief Michael Okwara ni Premier Western Eastern
1: Region gba na.
3: Bẹ́ẹ̀ ni bàbá gbérígbèrú yìí ló rẹ́ tó pẹ̀ ní Sadauna.
1: Sadauna of Sokoto.
3: Ló wà ní òkè lọ́hùn-ún. Ẹ̀rí ilé tí ń bá ń dùn, ẹ̀jẹ̀ ká ṣọ́ra gidigidi. Ẹ̀rí wàhálà tó ṣẹlẹ̀ yìí, ọ̀dọ̀ wa ń bí ló ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀rí iná tí wọ́n dá lẹ́gbà náà, ẹ̀gbọ́n màbúrò oko yan iyawo lodi tori ogo osin lo tara wa nu ile won lo le won si gugu e so gugu e lo na le pe bari egbe ti won ku jo nisi e ri pe oko egbe ni won pada awon eniyan be won fa iwa be da odudu mo so fun yin o lati egbe olope bo sinu egbe alakoko bo sinu egbe kinika gugu e won o ko la pada fa iwa da o to ran o to je ko de o wa lade ohun tó fa ológun nìyẹn kò sí ológun ológun ọjábọ láti ojú sọmà ẹ rí èrò pé mo sáfẹ́ débẹ̀ tí ẹ bá wà tó desperate ohun tí máa yọjú sí náà nìyẹn o ibi tí parí sí lè yí o ọ̀rọ̀ wa jábọ́ tẹ gbogbo ẹ jábọ́ tẹ ẹ wá láwọ àwọn alágbèjà ara wa ta fẹ́ ta àwọn òní òjìdé àwọn òní ọ̀ṣáájú ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ ohun tó ẹlẹ́jà gbàdúrà sọlọ́run pé kọ́lọ́run ó jù ọ́ kó ṣàánú fún wa ni o kó sì gbà wá ọlọ́run ó gbà wá o kó dàbọ̀.
0: Hello. Hello, sir.
3: Ekaro.
0: Comrade, Eko Juma.
3: Eko Juma, Leo.
0: Emma Wule.
3: Sabawa Nation.
1: Emma, Eko Juma, Eko Juma, Taka, sir.
3: Emma, Bino, Kwa, Erini.
1: So, I don't expect you.
3: Emma, Loko. Toro, Anna, Fe, Ekin, Wanda, and Simo, Simba, and Sobi, Jiji.
0: Tori, Sam.
1: Okay.
0: Sam, Osin, Kaka, Elo, Eni, Emma, Wa. O, Bojo, everybody, Jela.
3: No, trust you. Anyway, there will go then so then so good spot. Then so 25 scholar. Follow me you le mo.
0: We kill
3: you da ye.
1: Okay.
3: O to ni baba wo ni jan so. Kin pa to yi dan de Nigeria. Ko lo tun se ni. Tori a lot of people. Mo se bo program bo. O kon o ndo mi o tun ndo mo mi. Mo ti ba se so o ndo mo mi. Àmọ́ bó ti ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ó ń dùn mí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ tí ó ti ra gba fọ̀dí ń ká sọ wálé.
0: Rojo.
3: Mú. Àwọn ọmọ tó yí ka sùkúrù fẹ́ pé ọ̀nà ẹ̀rọ náà fi ń dé pòsíṣàn. Òun àfẹ́sì wa náà. Tí ń bá sọ̀kan nìsí, ẹ̀kan máa rẹ́rìn. Ọmọ tó yẹ pé tó fi wọ yunifásítì. Ibi kó gbé gún kó kíwèé wò kó ṣe kankan ni. Tó fi jáde ó sì jáde tán ó tún wá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n tún bá lo ẹsẹ̀ sí ó lọ ṣe intaviú ní ó fẹ́ ṣe pilot ìwà tó hù tó fi jáde yunifásitì ó tún gbé wọ pilot ó wá fẹ́ ṣe tẹ́ẹ̀sì
0: ó fẹ́ ṣe
3: kó wakọ̀ òfurufú ó tún gbé wà ọ̀dọ̀ plane ó tún jíwèé wò ibi tó ti ń jíwèé wò how to fly ó bẹ̀rẹ̀ ó rí jíwò. How to move on wrong way, orijiwo, go to our no space return. How to land it, why next edition?
0: Click for next edition.
3: But, kokubi was a land it, right? Nipa to jiwe wo, this is to the how to land. On next edition, lo wa, mbolo di bolo di versi. Bobo, but I'm for this thing. Oda be on a lighter mood, ni. But, in ton shell, elu zini. Bobo, I want to, in ti dadi to sort of something, so yin, o toni. Desperation lati rule one do it. Why are we so desperate?
0: By all means.
3: People that have gone. A board of Chirimi ma she head of the team, ma she president Chirimi ma sa she. In the man that is going to be ma sa she in con. He ma kwen kakati wa le yin e to fè she in. You see that kwe oro wo to fè ji. You see that kwe sa ti ni kaka lo kwen. He kwe. As a part of kwe, imi nan jala she. Imi nan je. Kwe to lak bala lo wo to li ma pa she. Nkan kan gbọdọ wà lẹ́mi wọn irú ẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gbogbo nǹkan tó ní mo ṣì máa ń sọ dípẹ́ náà kò sí nǹkan kan tí wọ́n sọ kalẹ̀ a gbọ́ nígbà UPN a gbọ́ nípa FPN tó máa fi ń polongo nǹkan tí wọ́n ṣe wọ́n kà sílẹ̀ manifestos wọ́n á kà sílẹ̀ but irú tó wà ń bẹ́ẹ̀ ń sin báyìí èmi ò rí nǹkan kan tó ń kà sílẹ̀ ẹyọ kan náà ń tẹnu wọ́n gbà ẹni pé wọ́n kówó ńlẹ̀ wọn ò kówó ńlẹ̀ ṣe kìnnìkan a máa dìbò a máa wọlé
4: ato wa so di norms nsin e lo fokan bale bene ko bo mo kere gan so ni se wa ni adi e fokan bale
0: e
4: lo fokan bale o ni pe e lo won da ko de ye won gba ti won so pe e lo fokan bale ni at least to say go and wait e lo ke fokan bale ngba ti bi kini e ba kai lara e mo ko be ma se o lo ki se le bayi nsin
0: o se lo
4: but mo mo wi pe with power of God pelu gbogbo adura ta ngba do ba na je so a ngba adura bo bo se ri lowo lowo si eh pe adura ni kokon lo ma lo ma sikini e ko fi se je walk and pray a si se le lori a adura wa si leyin ise ba wa se na ni pe pvc wise o nka lu ko ni a wa follow gbo wa dey point ti won fi ka tori won le ka jade ka lo defend ara wa ka lo sikini kan who will bail the car kanu saju wa kanu saju wa ke ni pe ka lo defend ara wa oni gba ta won jade njo kini ara 20

kasan o akojopo iroyin agbaye lo nde se ti gbo yin lati ikanni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Alaafin Avenue Oluyole Estate Ibadan oye Olorun Adekoke lo niroyin yin saju egun awon koko to wa ninu iroyin na ijoba apapo ti se ifilede asekagba akojopo iwe ikoni leko ele itan buwolo fun saa todun 2026 iwo todun 2028 igbimo asofin eleyi ti won se dasile re lati se iwadi an ti pari iwadi o lori isele ijinigbe eleyi to waye nile eko le agbegbe ijoba abile orire Makinde si tin seto lati gba akojopo ntan babo loni Oribe de Burkina Faso ti siso loju ile ise ebe ti won ti ma ro wura yan goolu akoko re. Eru soke omi okun sose nilu Mexico. Ninu royin re idaraya iko egbe agbabolu agba oje lokunrin ti Eagles won koju iko Wild Dogs. Ninu ifese won segun li lati mo ene to jura won lo ninu awon mejeji loni. Ne bayi egbo iroyin na lekunre re. Ile ise ijoba apapo to nri si oro eto eko ni won ti fi akojopo ile eto je ti ase kagbalede lori awon iwe eko ni leko ile ti won buwolu fun imulu awon ile eko to wa lorilede Nigeria fun sa akoko odun 2026 titi wo odun 2028 ile ise ijoba na ni won fi ate jade sita lana ode yi Latodo oludari iroyin won eni ti se bori owo fo lasade leyin ti won ti pari ipele akoko ayewo ati ipin awon iwe na akojopo awon iwe tan buwodu ohun on lo je iwe ikoni leko fun yara akeko alabode ti yara kini yara akeko alabode ti yara kerin ati ile eko girama kerekere to je ti yara akoko to fi mo ti ipele girama agba ti yara alakoko igbesi ohun lo waye labe igbesi adari alakoso fun eto eko eni ti se maruf alausa ati alakoso fun eto eko kekere suwaiba sahid pelu akojopo asekagbo ohun eleyi ti alausa buwolu ile ise ijoba na wa ro awon ile ise tin tewe to fi mo ile eko awon alase eto eko lajo lajo ati awon ekan ti oro kan lati se imulo atojopo ati akojopo iwe eyi ti won buwolu ohun fun awon yara ikeko ti oro na kan alakoso fun oro eto abo lorile ede yi ogagan feyinti Christopher Musa lo ti satenuwo oro lori idi ta se nilo basepo kire leyi to fese mule lati gogun ti igbesun momi igbeban awon tin dale epo iwa odan ori afefe to nta won duko ko ma eto abo miran tin gbori jade lorile ede yi Musa lo soro ohun di mimo nibe ipade apero ajo isokan agbaye to waye ni ilu New York lori bi iru lana ohun bo ti se ni se pelu igbese ilowosi ati idasi ijoba ilu awon alabasepo kere to fi mo eka aladani gege bi ohun to fi lede idojuko eto abo Nigeria o pe o ti wonu ara won koje eleyi ti igun kan soso le dakoju tabi ti orilede kan soso le dakoju e o wa satenu mo oro lori wipe bo tile je wipe awon omo ologun ati awon alaabo yoku won se ojuse pataki ninu didaabo ba awon orilede Nigeria o wipe alaafia olojo pipe ti kanrin kese ati imuduro sinsin ki se ohun ta le ri gbamu nipase igbesi awon omo ologun nikan ogagan Musa tun salaye o salaye ti esowo waju wipe Nigeria n wa ifowosowopo onibasepo ajo osokan agbaye o to fi mo ti ajo osokan ti le adulowo ajo to n ri si oro oro aje iwo orun ile adulowo ECOWAS to n ti awon onise iwadi egbe awujo eka aladani atawon ekan ekan to fi mo awon ajo gbogbo toro bakan lati ba afikun ipa eto abo orilede yi igbimo asofin eleyi ti ijoba apinle Oyo fi lole fun iwadi isele ijinigbe awon akeko ati oluko esele ati agbegbe yowota nijoba abile orire loni ni won reti ki won jabo fi akojopo abo wadi won sowo ninu atejade latodo commissioner fun iroyin ati alaye omo oba dotun oyelade abo wadi won ni o je eleyi ti gomina ipinle Oyo onimero Seyi Makinde yo ma tewo gba ni ile ise gomina to wa ni agodi nilu Ibadan
eto na yo si bere lowo ago meji la osan pelu awon osise to leke ninu akoso joba to fi mo olori abo ati awon olori esin gbogbo asoju osise to fi mo awon ekan miran ti won reti ko wa awon lati yoju si bi eto na komisanna on tun salaye sowo waju nipa awon asoju ile eko toro kan ati agbegbe won to je pe won reti awon na nebe to fi mo oga agba ile eko community high school aore sele abeleko Rachel Alamu omo boy lade wa mo wa si iranti gbogbo eniyan wipe komina Seyi Makinde o fi igbimo na lole lati se iwade ni ojo kokanlelogbon osu keje odun 2026 lori iwade eleyi to je finifini nipa on to ni se pelu isele ijinigbe to waye ni esele ati yawota ijoba abile oriri Orile Debo Kina Faso ti si ile se akoko re le tin ro alumoni inu le wura iyan goolu si olulu re ni Hoagudugu bi ijobo ologun to ndari ilu na be won ti se ngbe igbese lati seto isodi oro awon alumoni ti won ni orilede na labele ati lati fikun okun akoso ilu na lori ile ise goolu olori ijobo ologun won nibe Ibrahim Traore on lo sise loju ibudu awon lana ode yi ene to wi pe igbese na o je lara akitiyan to ni se pelu ona lati mu adeko ba bi orilede ohun ti se ngbara le awon ti won ko ranse sile okere fun wi pe ki won sese ba won se Traore soro lori ibijoba yo se samulo gbogbo orin won nilu Burkina Faso ati bi won ti se lo lati fi mu idagba soke ba orilede na pelu ireti ijoba lori bi ise tuntun ohun bi yo ti se mu nkan yi pada fun won bi ipese wura iyan goolu bo ti se nte waju lati ma roke si nbe ishele eleyi to mu omi daru lati iru soke ti se mu dide ti yo ja bi ije ti won pe ni Hurricane Polo nlo ti waye lapa ariwa eti okun lu Mexico to si mu owo ije lile to nduko ko meme ati ojo alagbara dani ni Baja California nebe ti awon agbegbe kokan ti fori kasa omi yale ishele ohun to mu omi na goke debi abule eleyi ti won tin peja ni Las Barrancas tawon oluwoye bi nkan tin lo loju ojo ti won si nreti ko te waju de gbogbo Baja California so ko to kuro nibe wo apa gusu Sonora loni won wa gba awon ara ilu to wa ni agbegbe ti isele ohun nduko ko mo lamoran lati tete wa ebi abo fori pamo si Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ló ti kọ̀ sí àkójọpọ̀ ìròyìn eléyìí tó ń pe ó ti fi ohun ìmú ìtura sílẹ̀ lórí ìgbésẹ̀ ìbáwí Iran àti pé ó fún wọn láǹfààní sí àwọn ìṣúná àwọn eléyìí tán ti gbégi dínà rẹ̀ fún ìtẹ̀síwájú ètò núclear lórí rògbòdìyàn tí ń lọ lọ́wọ́ láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì. Trump ti wá kọ̀ sí ọ̀rọ̀ náà lónìí lójú òpó Truth Social. Ó wí pé òun kò fi nǹkan kan sílẹ̀ fún Iran. Ọwọ́ rẹ̀ ọ̀hún ló tẹ̀lé àkójọpọ̀ ìròyìn Axios àti CNN tó tọ́ka sí òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà níbi tó ti mẹ́nubà wípé Trump ti gbaradì láti mú nǹkan rọrùn àti láti tú èékánná lórí Iran bí lára àdéhùn tó ṣeéṣe kó wáyé. Ààrẹ ìlú Iran Masoud Pezeshkian òun náà sọ̀rọ̀ wípé Tehran ti gbaradì fún ìdúnadúrà lórí ètò núkìlíà wọn o àti àwọn ọ̀rọ̀ mìíràn ṣùgbọ́n wọn kò ní fààyè gba ìkóniláyàjẹ tàbí gígun ní gàràgà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lọ́kùnrin ti Super Eagles yóò máa kojú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Guinea-Bissau lókè tábìlì Gunli níbi tí egun méjèèjì yóò ti máa ṣíde láti pèrègédé fún ipò nínú òdíje ife ẹ̀yẹ ti orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ ọ̀tọ̀dún 2027 lónìí ọ̀kan lára àwọn ikọ̀ náà yóò pèrègédé nítorí pé Tanzania gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn olùgbàlejò òdíje náà ló ti ní ààyè ńlẹ̀ ní tiẹ̀. Nàìjíríà àti Guinea-Bissau wọn kojú ara wọn ní gbọ̀ngàn ṣeré Estado de Setembro ní aago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ aago orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Guinea-Bissau léwájú nínú ìyàtọ̀ tó wà lẹ́yìn ìdíje ilé ìtàn fi na ikọ̀ Tanzania ní àmì ayò méjì sí òdo ní Zanzibar. Francolin Ojuu àti Mama Bold ń lomi àmọ̀ fún ikọ̀ ọ̀hún. Nàìjíríà náà ní àmì mẹ́ta nítorí tí àwọn náà lékè lọ́jọ́ ẹtì díwọ̀n pẹ̀lú bí wọ́n ti jáwé olúborí nínú àmì ayò méjì sí ọ̀kan tán fi borí ikọ̀ Madagascar nílùú Oyo.
yi lopin akojopo iroyin agbaye fun tosan oni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na lekan si ile ise ijoba apapo to nri si oro eto eko ti fi akojopo ase kagbalede lori awon iwe ikoni leko tan ti buwodo fun imulo awon ile eko to wa ni Nigeria fun sa keko todun 2026 ti wodun 2028 Igbimọ asofin ti joba ipinle Oyo fi lode lati se iwadi isele jinigbe awon akeko ati oluko esele ati agbepe yawota ni joba bile orire loni ni won reti ki won jabo iwadi won Orilede bo Burkina Faso won si ile ise akoko won ibi ti won ti ma ro alumoni wura yan goolu si olulu won ni owagudu bi ijoba ologun to ndari ilu na bo tin gbe igbese lati seto isodi oro awon alumoni inu ile to orilede na ni iko egbe agbabolu agba oje lokunrin ti super eagles yo mo koju iko egbe agbabolu guinea bissau loke tabili igun li nibiti igun mejeje o ti mo side lati peregede fun ipo ninu dije ife eye orilede ile adulawo fun todun 2027 Eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni akojopo to fi mo atunto iroyin na lo waye latowo temi tope akinko ilie e darapo mo wa lawon oju opo aye lujara wa gbogbo Wells Radio 893 bakan na e ba wa nife ke se ba wa pin kaakiri loju opo ikanni banidore Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page lori itakun agbaye www.wellsradio893.com fun iroyin eleyi to ba soju yin ti e fe kan si wa lori e kan sinu kulu ikoroyin jopo wa lori number yi 091 68 93 2000 oye olorun adegoke loni iroyin yin e seun te n gbo wa o olorun yo bukun fun yin e ku kale

kasa ni le kaso koye ye sibi le mi okolude ogun soko ni o wa doro ataka suraya islam o islam.

0: anime ekwu e na ekwusi ike na asi na ka ngwa kwa ndi ba anyo ozo maka na ekwu ekwu mere onu mana anu anu bu nke mere nti anime ajo igbo bi igbo owu he ego ki igbo na enwe ho mba anyi na ego di na mma we na ayo ndi igbo anyi na asi biko ihe a na eme ebe akwa Tuesday obula o na o nwere nse ebe a pụọ ndi mmadu na akpọ m na ekwentị na asị m na ajisi ike n'ihe na-eme na ọmaka obi na-atọ m ụtọ ka isi ekwu ha na-ekwusi ike na-ebune mana o nwere ihe na-esu maka na otu awa enyere anyị ịmara mgbe izizi na olugbo otu awa enyere anyị mana ugbu a anyị ga anyị otu awa si anyị na-ekwu nnọọ ka o gosiriri igbo mma mgbe na-ajụọ ndị igbo anyị si ka unu kwado ihe a olee ka ị ga-esi kwado ihe a bekee na-akpọ advert ihe na-eme iji atụ ndụ mmanụ ịkpọ m n'ekwentị si m bịa ka mma na-eti mkpu ebe a na-etisi ike ịma na izu ụka gara aga emere m ngwa ngwa ngwa m o nwere ndị zatara ajụjụ a jụrụ o nwere ihe zitere ha onye kwadoro onye abụ gwa ngwa ngwa m abụghị onye igbo ọka iwee wụrụ ọ bụghị onye igbo mana ihe ndị igbo na-adị ya mma onye obodo a o wee kpọọ m n'ekwentị si m ihe anyị na-eme na ya na-anụ nwa obere nwa obere gịnị ka a ga-esi mee ka a na-enyere ndị mmadụ aka wee na onye zata ajụjụ ka ezitere ya ihe eji akpọ n'ekwentị m wee gwu ya nyawo izu ụka one ma one gara aga ihe niile ezitere ndị mmadụ ọ nwoke a ọ bụghị onye igbo mana ndị igbo anya ọ bụghị ego ka anyị na-enwe ọ nọọ anyị nwekwara mmasị ibu na asụsụ anyị elu maka na ndị United Nations etigo mkpu tisie mkpu ike si na tupu afọ 2050 na mmadụ one ma one ga na-asụsụ asụsụ igbo ihe a ka ha kwuru o wee jọgbu udenesi gbuo nkakwụ na anyị were asụsụ anyị tufuo were asụsụ ndị ọzọ mere nke anyị ya kpatara anyị ji akwado gwunye agwụgwa ngwa ngwa m ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịkwado ya bụ ihe anyị na-eme ebe a bee tupu nsi ebe a pụọ taata m ga-eme ka ị mara ka ị ga-esi kpọm n'ekwentị m ga-abịa ebe ọ bụla ị nọ mana taata ụwọ ajụjụ ka anyị ji bịa o nwere ndị ọbịa m nwere ebe a onye mụ na ya nọ ebe a n'izu ụka gara aga Ifechukwu Dị Nwanje Agwani ọ nọ ebe a biko kene ndị ebe anyị ka o wee bụrụ na ama na ịbatago bụ onye nkenke maka na okwudo anyị n'ọnụ taata
1: unoju eji efifioma izụka ga-aga ama m n'ụlọ elozene ndị ebe anyị maọbụ maka ọ bụrụ ya ka ịkụzi n'izụka ga-aga ama m n'ụlọ nwee obi unu nwee akọ na uche unu ji lụta efe ncha ifeoma ka m ji bịa na efe ni ọ ga-adị anyị mma ife ọ bụ na anyị tiere aka Chukwu Okike Obiama ga-ekwe ka ọ baala anyị ifeoma nụ ezum ndị ngwa n'izu ụka ga-aga anyị kenechecha si m anyị na-awa adịkọta nwa na-agwa m na igbo bụ ofu ya bụ igbo bụ ofu o ndị ngwa nuo daalụnụ unu amaga afa m Ifechukwu Dị Nwanje Agwani nwaanyị dị kwe ka nkwe nwaanyị dị okwu ego okwu udo okwu ọma na-adị n'ọnụ
0: ka anyị kpọta obere egwu ka anyị wee chighaa azụ

0: ọdịmma onye mere mma mere onwe ya Dr. Saworio. Ọ bụrụ ugbu a ka ibido gaventị ka nnabatakwa gị ọzọ. Ada amaama, ọ bụrụ na ị maghị ihe a nọ n'ime ya ugbu a, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-erute gị ntị ugbu a site na redio wee jechaa agwụ n'ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State. Wells Radio 89.3 FM, anyị nọ n'ime Oluwele State Alafi Avenue Ibadan. Ebe a ka ihe na-anụ ugbu a si abata gị ntị. Dịka m si kwu na mbụ, enwere m ndị ọbịa mmadụ abụọ. Okwu anyị ji bịata atawo, ọ dị mma ka nwoke gwa nwunye ya ihe niile dị ya n'obi? Nyawa ajụjụ. Tụnye ya atụnye, ọ dị mma ka nwoke bi ezinụlọ gwa nwunye ya ihe niile dị ya n'obi? Ndị mụ na ha nọ ebe a ugbu a dịka ndị ọbịa wo Maazị Okechukwu Enyinna ya Nwankwọ, onye ahụ ihe Igbo na-adị ya mma, ya ka o ji bịa ebe a nọ were oche gidigba na-ene m nnenye, ama m n'okwu dị ya n'ọnụ. Onye nke ọzọ wụrụ Nwada Oluchi Josiah. Ọ dịka ndị Igbo ga na-anụ olu ya, ọ na-abịabu ebe a na-akụzi ndị Igbo anyị ka esi esi nri ndị Igbo. Ọ maka esi ihe gbasara nsi nri ndị Igbo odori anya. Iriche nri o siri ọ na-etabighị aka, ịma na gị na chigiri. Maazị Okechukwu Enyinna ya Nwankwọ, biko kene ndị Igbo anyị.
1: Ndị Igbo ọma, ana m ekele unu ebe ọ dị ukwuu. Okechukwu Enyinna ya Nwankwọ, amụ nwafọ ụmụ awaala ọcha ụmụ ahịa Abia North. Ihe m na-eme ebe a na-amasị m. Nne ekele unu ebe ọ dị ukwuu.
0: Ọ dị mma.
1: Ka m soro unu bịa nyere ndị Igbo anyị aka na asụsụ Igbo na-eze ajụjụ.
0: Ọ dị mma. Daalụ.
1: Ndewo.
0: Okechukwu Enyinna ya Nwankwọ, ọ ga-adịrị gị mma.
1: Ndewo.
0: Maka na ihe ndị Igbo na-adị ya mma. Nya ka o ji bịa. Ọ bụrụ na ọ dịghị oke ka m gbagoro nkịtị, aka m akọwara ndị Igbo ihe ọzọ ị na-eme, mana ka m gba nkịtị enye ka m jide ya kwụsị gị gbanụ ka m ga-esi wee
1: kọwa.
0: Nwada Oluchi Josiah, biko kenekene ndị Igbo anyị.
2: Igbo ndị ọma, ekele m unu. A ga-akwa m osi nri unu. Ana m ekele ndị niile na-akpọ m n'ekwentị, ndị niile na-asị ha na-anụzi olu m. Chukwu Okike Abama gọzie anyị niile n'otu n'otu. Ihe anyị na-achọ bụ ihe anyị ga-eri, ihe anyị ga-eri anyị Chineke a ga-ekwe ka o rute anyị ahụ.
0: Ọ dị m ka m ebido na ka njukene Maazị Okechukwu. Gwakene anyị, biko Igbo na-ege ntị, maka na ama m na nwoke ndị nọdebere redio nso ugbu a, okwu anyị ji bata ata, ịchọ ka itinye ọnụ n'ime ya, ịkpọ anyị n'ekwentị site na 0916 893 1000, nke ọzọ bụrụ 0915 333 4893, nke ọzọ bụrụ 0911 333 893. Kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a ma ị chọọ itinye ọnụ n'okwu a nụwa anyị ji bịa tata. Ị gaa na Facebook, ị ga-ahụ anyị ebe a, Wells Radio 893 fan page nọ na Facebook, ị ga-ahụ anyị ncha niile ebe anyị nọ. Ka njukene Maazị Okechukwu, ọ dị mma ka nwoke bi ezinụlọ gwa nwunye ya ihe niile dị ya n'obi? Gwakana anyị ma ọ dị mma. Ọ bụrụ na ọ dị mma, ịgwa anyị. Ọ bụrụ na o nwere ihe dị n'ime ya ma e kwuchie ihe niile, ịgwa anyị.
1: A ga m asị, ọ dị mma, ọ dịghị mma.
0: Kọwaa ka o si dị mma, ọ dịghị mma.
1: Ịdị mma dị ya n'ime nwoke kọwara nwunye ya nwaanyị ihe niile nọ ya n'obi. O bidoro ịma ma nwunye ya ma ọ nwaanyị azụrụ azụ, ma ọ nwaanyị nwere ezigbo àgwà, ma ọ nwaanyị nwere ọganihu ezinụlọ. Ọwụ naanị ezinụlọ di ya, ezinụlọ ndị agbata obi ya. Maka o nwere ike gwa nwaanyị ihe dị na-edi ya n'obi, ya nwaanyị nwere obi ọjọọ, ya nwaanyị na-anaghị enyere ndị mmadụ aka, nwaanyị ahụ iwe gị ịkpasu ya, o nwere ike ya mebisie ihe. Ya kwanụ nwaanyị obi juru umeala, nwaanyị na-enye aka, nwaanyị nwere obi ebere, nwoke a nwere ike ịga n'ihu gwa nwunye ya ihe ọ chọrọ ime ma ihe dị ya n'obi.
0: Nwada Oluchi, ewu nwanyị ọ dị mma ka nwoke sachaa n'obi niile gwa gị ngwa nwaanyị ihe dị ya n'obi okwu a dịka nwaanyị
2: naị kpakpando ndewo sa ọ dị mma ọ dịcha mma ọ dị ụzọ abụọ n'ihi na ka m site n'akwụkwọ nsọ n'ihi na ama m na ndị igbo anyị na aga ụka anyị wụ ndị ụka anyị awụ ndị ọgọ mmụọ anyị ana-ebi isi na ka m site n'akwụkwọ nsọ nna anyị Abraham na akwụkwọ nsọ ọ bụrụ na ọ gwara nwunye ya Sera na ọ chọrọ iji ofu nwa ya eje chụọ aja Sera agaara ekwe o doro ya dịka ihe nzuzo kpọrọzie nwa ya jewe ịchụ aja ọ ya mere ọ dị mma n'ihi ihe dị otu a ka na-emekwa ugbu a ịkọwachara unye gị ka ihe niile si na-aga ihe ga-emebi ntụtụrụ ndị mmadụ ịchọrọ inyere aka ị ga-enyere ha aka n'ihi na ụfọdụ ụmụ nwanyị ha ma ihe n'onwe ha o mana mgbe ha batara n'ụlọ nwoke ile anya mgbe ha na-abata ego adị mana ego abịa abatawa ha ewepụta anya ha niile tinye n'ego ahụ ha gaa na-achọzi ka ụmụnne ma ụmụnne nke ha ma ụmụnne nke nwoke ha gaa achọ ka ego ahụ ha na di ha tara ahụhụ nwete banyere onye ọbụla ka ọ bụrụ sọsọ ha na di ya na ụmụ ha mụtara sọsọ ebe ahụ gburugburu ha ahụ wee ebe ego ahụ ga-eru ọ ya wụ ihe merenụ ụfọdụ ya ọdịka ma ha na-aghọ aghụghọ ụfọdụ ụmụ nwoke ọdịka ha na mụ na-ekwu ihe ndị bekee na-akpọ bez on experience ihe ndị mmara ihe ndị mmụọ a na-ahụla ihe ndị ihe dị otu a mere n'ihi akọ asị m kwuo ụmụ nwanyị ndị mmara kpara agwa ndị dị otu a ha buru ibu ndị mmụọ a mara anyị a na-abịa ebe a bịa ịkpọ aha mmadụ ọ ebe akọwa ebe onye si ha na m ekwu ihe mma n'ihi na di gị chọrọ inyere nwanne ime afọ gị aka ịsị mba ofunne ise na-echọ ka o nyere na ụmụnne nke ya aka isekwa na-echọ
3: oge nna anyị kwu okwu ịbụ ka nsị nsu dị oge Nwadoluchi bido nke nọ ezobe m dị mana anyị ma oge ụfọdụ ma okwu nọ dị naanị ebe anyị na-etinye anya ọ dị iche n'ife anyị ka ọ bụrụ si na aka itinye anya jum ka kọ siga onye ụkọchukwu oge luga izu ụka ole na ole ọ ji abịa ebe enyi ọ na-agwa anyị ọnụ inu di ọnụ inu nwunye magoda ụdị onye ọ bụ nke izi bụ ka ụdị ụlọ nwunye ka ọ bụdị ịchọ inu si pụta nke ọzọ bụ isenga n'aka chukwu ife ọ bụ na ntị n'aka chukwu chukwu ga-agba mbọ ma ọ bụrụ na anyị wepụta obi anyị ncha wee tinye n'aka chukwu chukwu ga-agba mbọ fụ na ya manye onye bụ nwa ajọ ife onyenyezi anyị ezigbute nwunye yu na-ebikọtaba oge izizi unu bikọtaba ya kụ ị ga-ama onye nwunye ibu maọbụ onye ị ga-agwa ife dị obi gị ncha ọbụ onye ị ga na-ezobenye ma ifu ha na ụnụ anọga ofu mgbe ahụ anyị na-akpọ ofu one year na bekee iyu na-anọ onye mmadụ nọ mkpụrụ ụbọchị atọ ka ị ga-ama ụdị emume
4: o nwere
3: iyu na-abịa nọ ofu izu ụka ofu mgbe ahụ ị bịa mara onye ọ bụ maọbụ onye ga-agwa okwu afọ ịkọ bụ onye ga-ezobenye ebe kizi ga-ama
0: igbo bigbo bigo unu anọ n'okwu anyị ji bịa tata ọ dị mma ka nwoke ji ụnọ gwa nwunye ya ihe niile dị ya n'obi biko kpọkana anyị n'ekwentị gwa anyị ka isi ghọta okwu anyị ji bịa tata n'oge ụwa ndị igbo nke na-etege ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM mata na ịkpọkwa anyị n'ekwentị na a ka ga-enyekwa gị mgba o nwere na-akpọ ugbu a ka nsaka n'onye a helo sa
5: helo kpakpando
0: good afternoon sa ehihie ọma
5: bụla agwa ihe ọkpụ n'ọnụ ara m eke n'ụlọ ma nwanne anyị nwoke ruo maazị nwankwọ ma sista ọrụ chi na-ekwere anyị nri ma nwaanyị asaba ụmeziri eju ihe onu wetara ebe akpa You know that rather, how work in a dia. Yeah, I work in a work home as it. Yeah, but I'm here in the novel. I saw an hour to Obi. Oriak was a little
1: bit.
5: Me? Yeah, but now, what if I were on a coach out of me, Ian, maybe kid. Abita Hamma.
0: Okay.
5: There is time for everything. But that is exactly chapter 3:1-8.
0: Oga Benjamin Ufele. Aliko ndi igbo nge ntu bua. Okwu anyi ji betata. Tinyeke ni onu eba woni no. Anyi na kwentu bua sta na 0916 893 1000. 0915 334 893. 0911 333 893. Poka na ine kwentu gwa anyi. Ọ dị mma ka nwoke gwa nwunye ya ihe niile dị ya n'obi. Ọ bụghị na nwoke ahụ nwunye n'anya. Ọ bụghị na nwaanyị ahụ dị ya n'anya. Mana ọ dị mma ka nwoke sapee ọnụ gwa nwunye ihe niile dị ya n'obi. Mata na ịkpọ n'ekwentị na aka lizitere gị kaadị. Maka na onye nyere anya bụ akwụkwọ bụ onye na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'okpuru APGA. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị anụnwa eji ọkọ ọkpa wee mara. Aha ya bụ Salami Tajudin Bolagade, nya wetere nyawa akwụkwọ. Ka anyị kpọtụ obere egwu, mana ịchọkwa mkpa anyị n'ekwentị gwa anyị ugbu a, gwa anyị ka isi ghọta okwu anyị ji bịa taata, okwu Dilichukwu.

0: Hello.
1: Hello. Ama ado nyechi.
2: Ado nyechi ngwa tinye ọnụ n'okwu ebe tata biko.
1: Ado mmara ke gba nwanyị ihe niile dị ya n'obi.
2: Ọkwa ibu nwaanya nwaado nyechi ibu nwaanya
1: dị n'anya na akwụkwọ nsọ ihe onwunye ka furu Samson na Bible. Samson mepere ọnụ gba nwaanyị ya ebe ike ya dị were dị adị ebe ndị be ha ha abịa biri ya. Ọ dịghị mma ihe niile o nwere ihe nwoke ga-agwa nwaanyị ya nwekwa ihe ndị ọ nwere ike iji makwara onwe ya.
2: Ọ dịghị mma ka nwoke gwa nwunye ya ihe niile dị n'obi. Ọ dịghị mma. Ọ dị mma. Daalụ.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Onye na akpọ m? Ah, Ezinne Mary. Ama m n'Onugbu. Anugo m Onuezi. Ọ dị mma.
1: Isi na ije zitanye m kaadị last week, izitanye na m.
0: Ezitere kaadị gị. Nene ife na ga ọfụma, ọ dị ka ọ batago. Ị ma na ndị
1: na-ege ntị.
0: Ege ntị, ndị ezitere na akpọ n'ekwentị ugbu a na-ekene. Nene ekwentị gị ọfụma tupu mara.
1: Nsogbu adịrọ. Ekene m ndị niile nọ n'elu siiti na etifieni. N'ike, n'ipoho, ekenekwa m ụnụ ncha. Ka Chukwu Obiọ maka ọ nọnyere ụnụ niile.
0: Amị o.
1: Ụnụ ga na-eje n'udo na anọta n'udo.
0: Mama, zakanye anyị ajụjụ a anyị jụrụ tata. Ọ dị mma ka nwoke.
1: Ife mene bụ na di na nwunye, what God has joined together, let no man put asunder.
0: Okay.
1: Ịma na nwa na-aba abụrụgo ofu. Oge nwoke nọ na-ebugharị isi ụtọ ka ọ na-ebugharị. Nwunye, ọ bịa bụrụ onye nke abụọ, ọ bịa wee tinye n'ahụ. Ya bụ o bụrụ gị isi nke, bịa bụrụ isi nke nwunye, bịa wee tinye n'ahụ. So, ya bukọtazi ife niile bịa n'ahụ. O nwere ife ọbụla o nwezi, maka nwa na-aba agbago ọtọ. O nwere ife ọbụla o nwe oge zobe n'ebe nwunye anọ. Ọ bụrụ na wee bigo ofu izuụka, ofu ọnwa, ofu mgbe ahụ ka wee jibi olugowa. Oge wee jide mebe kọtship pep, oge elu ka wee marị ụdị mmadụ wee bụ. Ọkwe na ghọta. So, o nwenye na oke yo ma okpoho, o nwere onye dị suppose izobenye onwe wee ife. O nwe ife ọbụla ọchị imeni. Ọ ga-akọwanya maka ife na bụ emume ilolo ofu onye adaezu.
0: Ọ dị mma.
1: Ilolo ofu onye adaezu. O were ilolo nke, were ilolo nke nwunye, wee tụkọta, nwa na-abịa bịa eme ofu. Ya ka wee ga-eji nweta ife wa na-achọ.
0: Ọ dị mma. Ya na ị na-akwado na nwoke kwesịrị ịgwa nwunye ihe niile dị ya n'obi.
1: Yes, nwaanyị nọ kwado dịkwa suppose ịgwa di ife niile. Apart from ọrịa, apart from maka na o nwe ebe ọ na-abụ di na nwunye je ka ọ ga-anụ onwe we. Wa amari ife na-eme we n'ibe we. Ọ bụ ndị ọrịa ka wa bụ, ọ bụ ndị ife na ka wa bụ, ife ọbụla na-eme we. Wa di suppose ịmanye during the courtship.
0: Ọ dị mma. Ọ dị mma.
1: Wa ga-amari.
0: Ọ dị mma.
1: Mana wa bata ga n'ime mụ nọ. Wa bụrụgo ofu. And onye atọ. Ha dị na suppose ịbata n'etiti iwe.
0: Ọ dị mma. Ya na nwoke.
1: Nne. Ọ bụ nna. Wa dị n'otu ịbata n'etiti iwe. Ife wa dị debi suppose ịdị na-emenye we. Ka wa na-emenye we ikpele.
0: Ọ dị mma. Ọ dị mma.
1: Ka Chukwu nye we ọkọ na uche. Ha ga-eji n'ebi. Ọkwa ị na-aghọta.
0: Aghọta
1: m
0: ihe
1: na-ekwu. So mụ na onwe m kwado. Ka oke. Ka ọ gwa nwunye ife bụ mkpa. Dịka ọnwụ ife na-eme anyị, ọ ga-asị, onye enye agwọgwọkwa m ife dị n'ọnwụ. Ka isike n'ọnwụ mebe.
0: Ọ dị mma.
1: Ọkwa ị na-aghọta.
0: Na ndị maghọta.
1: Emume ilolo ofu onye ada awọkụ atụ.
0: Ọ dị mma. Daalụ.
1: Ọkwa ị na-aghọta ife na-ekwu.
0: Aghọta m ihe na-ekwu. Daalụ.
1: So wee bụrụ Chukwu ya gọzie unu niile.
0: Ọ dị mma. Daalụ. Daalụ. Biko Maazị Okechukwu, ihe etinye ọnụ n'okwu a. Maka na mama Ezinne Mary ebugoro bata n'ụdị ọzọ. Ọ sị na nwoke nwee ọya na nwunye ekwesịrị mmanụ. Nke a dị iche. Ọ dị iche ka okwu okwu ahụ.
2: Ha niile wụ otu ihe.
0: Gekosiwolo otu.
2: Dịka m kwuru na mbido. Nwoke. Ọ dịra nwoke. Nwoke nwere akọnuche. Kwesịrị ịma ụdị nwaanyị ọ lụrụ. Ya na ya ebiela. Ya na ya na-ebi. Ọ ga-ama ma onye a na-eme agwụ ya ihe ọnụ ya fere gawa. Ya na-ekwu chọ. Nwoke ọbụla kwesịrị ịma nwunye ya. Nwaanyị ọbụla kwesịrị ịma di ya. Anyị gaa dịka ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Ọ sị nwoke ga-ahapụ nne ya na nna ya. bia nokota na nwunye ya hama abọ ga wurofu so hama abọ wurofu ke ko gejila ezono nwunye ya ihe o nwanyi nwanyi di agwara okwu ye buri aga na ezi buri aga na nwanyi ahe nwa akonuche
3: radio without battery
0: so eh iprokita bi ye ga me ka nwoke gare ngwa nwunye ihe dia n'obi
2: ihe ihe nwoke kwesiri gwa nwanyi o di n'odi n'odi ọ dị ihe nwere ike gwa nwaanyị ya eme ọrịa adị ya o nwere ihe nwere ike gwa nwaanyị gaa jụọ ya ke echiche gị kọọrọ m ihe dị gị n'obi echiche nwaanyị akọnuche nwaanyị echiche nwaanyị gị gwa di ya ga-enyere nwoke ahụ aka iji hazie ma ọ ga-eme ihe ma ọ gaghị eme ihe so nwoke ọbụla kwesịrị ịma ma nwunye ya nwaanyị a azụrụ azụ azụrụ nwaanyị azụ igbo na-asị nwaanyị mara obi dị ya ọ dị ka o ji ọgwụ jide ya nwaanyị ọbụla di ya gwara okwu ya evuru aga a bịa ndị mmadụ na-eji

0: Sarah, na o tori jazzy ke chacha. Sarah agaghi kwe. Sarah woro nwanyi ye na Chineke ma. Ya mu na Chineke okwuche obie. Sarah ge kwagide di. O wudi nwanyi ok, okwa Chineke nya anya nwa. Ha si ke ka anya ha chi anwa, anya ha chi ni anwa. O nwanyi ni le ge ejo o. O nwanyi ni le ge odi ndi aga e magwe ya, akporo nwa ha gbafuo. The kwa ndi aga e magwa ha da Chineke se ke nyi anwa. Ya so kwa Chineke nya na anya.
1: Ah, bi go kwa chi mazi. O wure en kporo kata. Kan tu on wa do luchi. E bu nwanyi. O wuru na akwukwo nso si na nwoke na nwanyi no na di. Kwesịrị ịdị n'otu ka nsaga dị onye. Hello.
2: Hello, ehihie ọma o.
1: Ehihie ọma, onye na-akpọ m?
2: Yeah, Nwada Joy from Salvation Army.
1: Nwada Joy, Nwada Joy, biko, ajụjụ anyị ji bịa taata, o kwesịrị ka nwoke gwa nwunye ihe niile dị ya n'obi?
2: O kwesịrị ọwụ.
1: Ah, ọdịnị mere.
2: Hey. Anyị bụ awụ m nwaanyị, enwekwara ka anyị si echi echi.
1: Kunu si echi echiche.
2: Otu ụmụ nwoke si aghọta, ọ bụrụ ọkụ otu anyị si aghọta.
1: Gwakwa anyị ihe mere mere, chigo gwa anyị ihe mere mere.
2: Ok, ka m dị m n'onwe m maatụ kịta. A gwara m ọga m si, ihe niile gbasara ego ya akọzirila m, ọ jiri o mechaa ihe nọ na ya. Mana ọ bụrụ ihe ndị ọzọ ya gwaba m. Ọga m ogbu mmadụ obu na ọ naghị ahụ onye ọzọ ka ọ sụrụ ibe. O nwere ike o were ebe ikpeazụ nọ n'akpa ya nye onye ahụ. Ọ bịa ndị na-akpọrọ m ya dị tii na na-ewe m iwe. So ma agwa ya si, ịchọ ha n'ime imecha ha anaghị ịgwa m. Mana ọ bụrụ na imebe ya, ịgwa m, ị gaghị emekwa ya.
1: Ọ dị mma. Daalụ. Daalụ.
2: Nwada Joy.
1: Ọ dị mma. Daalụ. Nwada Joy. Salvation Army. Igwe na obi na obi. Ka anyị kpọmkwa ya na kpọmkwa. Hello.
3: Aha, kpakpando. Ọ amalite ga-eso okwu.
1: Ọ dị mma. Daalụ.
3: Ịma ibuuru nso na okwu a okwu ahụ nwetara ụta akwụkwọ okwu ụmụazị. Ana echebere m Chineke eziokwu ụmụ nwaanyị machara ọnụ n'okwu a ha kwuru eziokwu. Ịma na asụ na okwu na-adị okenye n'ike mana ọ na-adị nwatakịrị n'ọnụ. Nke bụ na otu nwoke otu Chukwu siri ke nwoke dị iche na otu o siri ke nwaanyị. Yes, ọ bụrụ ihe agwata nwaanyị ihe agwata nwaanyị niile ihe gbasara bizinesi gị ị ga-agwa nwaanyị ihe gbasara ebe idowere ego ị ga-agwa nwaanyị mana ọ bụrụ na o nwere okwu na-esere gụ na ụmụnne gị ị mana o nwere ike ibute esemokwu na ịgwa ya ịkọ aha agwaghị ya ọkwa ịghọta ike were mese inwe mmekọ udodo o nwere ebe nwaanyị a ga-eterizie ruo ọ ga-agba ihe dị na ọkwa ịghọta so nwaanyị ekele ana m ekele Chineke na e nwere n'ọtụtụ ihe kachasị ihe dị na Bible. Were maatụ maatụ gbasara Samson maatụ gbasara ndụ Abraham nchi and ekelekwuru Chineke ụmụ nwaanyị na-ekwu okwu madam tela nke a na-ekwu sị na nwaanyị bata ha ibu na ị na-anya na kọmputa gwacha nwaanyị ihe niile ọ na-enyekwa nsogbu and nke ọzọkwazi ebo anya ukwu the cater two months o nwere nwoke onye igbo egburu nwaanyị igbo egburu ebe. Ebe 3 months ago. Ọkwa ihe aka nwunye ya dị na ọgbụgbọ egburu nwoke ahụ ọhịa gbasara ego nwoke. Nwoke gị na ya nwere ego iwuzie nwoke na izie ibe kedu uru ego a ga-abara ya. Ọkwa ịghọta. So n'ọnya ya bụ one Chineke siri ke nwoke dị iche one siri ke nwaanyị dị iche. Nwoke na-erute otu ihe ụdị ọkụ wepụ anya mana nwaanyị ọ gaghị ekwe ọlụ ezigbo okwupụrụ ihe a n'ọnụ and okwu mzie n'ọlụ ozuzie ike ọnya ya wepere na m ọnụ kwuzi n'ike daalụ m
1: okwu a na-apụta okwu na-ebute okwu Nwada Njoku tinyeke n'ọnụ n'okwu a maka na Nwada Oluchi ya biko ka isi aṅụrị na-enwe aṅụrị ka anyị nsagoro onye a. Hello.
4: Hello, Abando.
1: Onye na-akpọ m?
4: John Siobi na-akpọ m.
1: Ndị ezi onye m John Siobi, daalụ biko.

Adigun beru gbogbo ara kike ija oro nipa eko ti mo fe so ti mo menule o na lo je ki n lorin yi e ri wipe ki si asawa tori wipe be eyan ba ko ti o lo lewe gbogbo nkan ti ba si ndawo le ki bo soju e lopolopo gba yato sawon akanda kan awon akanda to je pe ton ba lo lewe won pada ja orilede lo le awon kan wa be to je pe akanda ni won olohun wa mo mu won kuro lona lewe o la won fi wa to je pe won lo lewe sugbon won le so iye to wa ninu gari agolo kan kaka kan wa so pe iye bayi lo awon mo lori iru awon yen ko la nso awon mo ti won fi si lewe tan so pe opolo awon ogbewe to je pe nigbeyin e pada ba won garage nigbeyin e ni ba won bo mi ju wi pe iron condemn iron phone ajaku phone adigun beru agbugbara kiki ija tele la ma nro wi pe awon awusa nikan ni won ma nse ni won ma nta condemn ni nsin awon omo yoruba ti po nbe won ti po nbe de bi pe koda awon gan tun ti nfun awon on ta irin on ta kini kan won tin fun won nile lagbegbe won debi pe ti baale ba fe so pe ohun ogba adigun won a de mu baale won a towo baale bo so lo awon ni won a so pe e ma fun baale lowo bayi e ma san wo bayi fun baale e ma se bayi won a wa so be dile igbo opolopo bolabola te ba wo lagbegbe yin awon bolabola ladugbo yin won ni meji tan se ju wi pe won mu gbo lo lẹyin ti won ba mu gbo ti won yo batakun won wa bere iwakiwa lowo ale bale se leyi bi le se sui adigun beru agbogbo ara kike ija won mo o ti ye yin obtain won ma gba lara awon eyan won ma yo kiri lara won adigun debi pe opolopo igba mi won rira won wi pe aye ta won lo yi loda kini kan sele debi pe opolopo awon omo yi ni won ti sora awon di omo tin sun abe bridge kiri idire o won ti gba baranda laaye won ti gba aye okunkun laaye won ti sora awon di egbekegbe o pada so won sinu mimu ogun loro yen lo wa n pada to isise won lo si bi aburu adigun oro kan nipa awon omo sadugbo lanu sadugbo lo fo yi ibi ti e ba ri po dangerous ju ma so awon agbegbe kan to je pe awon bi ti awon omo sadugbo lanu sadugbo lo fo ti won gbe te ba lo si pinle Eko to je pe bi moto yin ba ti le yonu be e ti rire to ra igbo buruku lenu abo re e ti rire idi ti mo fi so be oni wi pe opolopo awon aye yi awon bolabola lo yi be ka e wo awon agbegbe kan nipinle Oyo yi e wo awon area kan nipinle Oyo e wo awon local government lawon agbegbe kan nipinle Oyo papa julo ni Ibadan to je pe ijoba nse akitiyan ijoba ngbiyanju nibe gbogbo awon street light ti won fi ibe ni won ti pada jikatan be ba wa lo te bo ibo le ti ri won ko si bi te ti fe ri won ju odo awon bolabola lo e ma ri kini kan SCDA kini kan CDA kini kan community kini kan bi awon na yen ibe le ti ma ri laye igba kan awon loka to ma wa lewe se mo wi pe won tun ma nji won ma nta to ji onirin nigba yen adigun beru agbogbo ara kike ija oro yen sese fe mo o sese fe mo gbe mi nnu ni

bo mo ba ti ko to je pe ile iwe yen ko ri gege bi ona iru omo yen e alagban ni won pari aye won si iru omo yen agodi abi ki na npe ibi tan ko awon omo alaigboran si nbi ni bada se ba godi na ni ehn ti won je wo lokuta ejo lo je wo lokuta ko je o ko wa je wipe opolopo awon omo yi opolopo awon omo yi tori pe won ri iyan to won ona ni awon na fe lole aye re awon to je mentor won mentor ni won pera won won mo wipe won ti n towo won boso olo n to ye kan towo bo ko ni won towo bo adigo beru agbogbo ara kikeja be ba ro mo kan to kuru te ba ro mo kan to dagba to ga eleyi to ga teleyi to kuru adigun ogbon nu won o le papo biere lori le de Nigeria won pe awon kan ni didirin association association nabi didirin association tan se bi didirin opolopo won lato gbomo so ni won ti lo ni won ti n kaakiri awon mo yi wa labuja mo wa joko moro dada ikan ninu awon omokunrin kan loko awon omo yi loko gbogbo won sodi koda elomi julo lopolopo gba on ko won kaakiri on to won sona lati le je wipe won wulo fura won se garage ni won ti wo wipo ti wulo ni se wulo ti e garage lo ti ibi igbo lo ti wulo o wulo laarin awon eyan gidi awon wo lo n ba rin awon to n ba rin yen gangan ni won ba ye je tori wipe iwa ti won wu ni won na wu abi adigun Mr. Sanitizer man so mo man wi temi mo salaye debi wipe iwa ti iya ba wu lopolopo gba o man jeyo lara omo e gbo mi opolopo a man so pe kama esan eyin na duro e wo dada ojulowo omo so ni so wipe kan wa robu babo ni sojulowo omo so be adigun beru agbogbo ara kikija ki n kuro nbe yen eyin omo ni mo fe ni mo fi yen daleko eje wa pada sori oro to ni adigun beru abi gbogbo ara kikija jakan so kan pakan ri ka dire eto bi eni diro ogun Mr. Sanitizer aye man poluku musulo adigun

Takiki ja to kosen to je won lo kosen to jube lo o ba wo pe o je won lo won won fun o o mo kan da gari le elomi se won de bi pe oku re tun se won adigun e je n pada sori oro mi e dakun o nipele oyo yi papa julo nbadan kilode to je wi pe awon agbegbe kan lo wa le bayi inu okun ni gomina ejo e ba pe awon te n fi saju soju street light lawon agbegbe kan se ki se pe won tin gba soku bo bayi se ki se pe won tin gba bobe won tin gbowo se ki se pe won tin gbowo lawon agbegbe kan debi wi pe awon eyan won feju to e mo pe ko sina kan to koja ni e dakun e ba sa be wo si won lawon bi te pin kini isi iyen street light e ba sa be wo si han e ba ye won wo boya won ti tepo te fun won tan tori te ba wo dada opopoloko awon agbegbe kan wa to je pe ina ye ko wa nbe yin sugbon ina yi saba si nbe lopopoloko gba ibe lawon omo sadugbo lanu sadugbo lo fo ni won ti se ose ti won se ibe ni won ma ri gege bi aye se bi e dakun e ba yewo awon bi kan wa to ma nba mi leru lopopoloko gba won pe ibi kan ni ward oil ni wo road yato si pe eyan kuro la under bridge iwo road to fi doju kona ipinle Eko eyan kuro ni under bridge yen bo ti e je pe ibi roundabout ni bi under bridge yen gegegege ile egbo ni o da gege bi eni wipe won ko awon agbegbe kan fun awon omo sadugbo lanu sadugbo lo fo to nta igbogi oloro ni tori awon ti ri be gege bi pe shop won central bank ibi ti won ti n gbowo ni polybag le ro rari ti won ko lowo bayi awon omo yin o ma yoju won a ma wa awon omo yahoo to je wipe won gba ten kobori won wa pada do ni gbo won pada do ni paya won pada do ni mukumu be aye omo de n baje lo die die eyin agbalagba te n ri e le soro babu etu ori arawo ba ni ko kan wa a n pada sera wa ni eni to je teni a ni fe orin woho abi omo to gbe kolosi ti n jere emonu erofo o jere emole jere emole jere emole leyin ko jere emole adigun beru agbogbo ara kikija o ti da laabo ara lawon agbegbe kan tori ko fe irojo la he said mo ti soro iri mo ninu kolos baba kolos ati baba kolos te ma mu e mo pe kondi bayi ni ma ri kondi ni ma ri e lo wo e lo bere lowo eni to mo daada to ra won tan ba mo daada ti won ta won e ki mu o e gbo mi o awon yen o ki mu o kaka ki won mu adigun beru agbogbo ara kikija kaka ki won mu won pada mo ta tita tan ta yen won mo pe aye teyin ni baje awon o le mu koda won le je ki yawo won wa nto sibe ka to wa nburu omo igba taye won baje kilo de teyin na o le pada kuro nbe tun aye ara yin se mo ti sori lori eto yi pe ko losi yen nje mo pe egun eyan wa nbe
oku to ti gbe ni won lo omo egbogi oloro yen leyin ti won ba wa lo omo tan won ma won lo yodi sibe yodi didi to di yen adigo beru agbogbo ara kiki ja ibi tan ti nroku mi o mo sugbo wa nnu ti won ta awon to nta kolosi yen won ni ba yin mu o to ba je n to mo npa e won ni mu tori won mo wi pe ko si bo se fe se laye yi to ba mu kolosi o le pada le wa oke o le pada wa oke nigbeyin bi ko mo da soro nigbeyin bi ko mo gbe nigbeyin bi ko mo ko ya were iseju kan ko badun laarin iseju kan adigo beru edakun leyin e one baba edakun opoloko awon omo yi ti won mu imukumu yi ti won lolokulo yi ti won jeje kuje yi ti won fafa kufa yi won mo ri fa koshen e o won mo nti peda pada sele leyin e leyin ti won ba ti mu tan e woru baba ti mo so yen egun agbari eyan ni won lo omo yen oto ni pe won lo eran ara eran roku mo koloso eran ara oku to ti gbe ni won lo omo yen sugbe egun agbari eyan to ti gbe ni won lo omo baba to fi ja pe tan ba mu tan tan ba gbe oja yen tan tan ba mu tan adigo beru agbogbo ara kiki ja leyin ti won ba mu tan e ri wi pe elomi yo ma so pe i won't be like this opolopo eyan to je pe mo to pa ti won fi ti won lo adigo beru ti won lo mo ntan mu o lo je pe opolopo awon ti won ba ti gbe baba ti won mu kolosi e kan ri yan se ti ta won kolosi oto ni se ti awon baba oto ni to ba je baba ni imi yo kan ma wo bi su lara yi ni imi ani ko bo titi ko ma rin kiri e gbo mi ani o ma rin kiri debi pe imi yo ma rin laarin titi ko de ni mo pa rin titi lo rin titi mo to fi gba ki wa se wi pe won ma jolo lawo na won e jolo lawo e wa won eyan gidi ti won mu gbo ti won mu paya ti won me gbogi oloro e wo bi won se live fine gbogbo e do ti kere saki o kere gbogbo nkan aye won yo wa ri pali bi igbale adigun beru ba wi fo me ni agbo eyi ta wi fun oba ji o gbo eyi ti o gbo fun ra re ni o se ra re adigun beru agbogbo ara kiki ja omo kunrin kan o mu haisi o gbe haisi ikan wa ti won pe ni haisi mi o nde fe so tori wi pe baba so fun awon obi mi won ni na lai ni e mo pe ntan pe ni haisi yen fluorescent aye atijo fluorescent aye atijo to je wi pe tan baba yen ba fe tan na nu church fluorescent ni won atan bo fe tan na nu masalasi fluorescent yen ni won atan nigba yen awon ni jo disco bo fe tan na nigba yen o fluorescent ni gigun bayi white bayi imi si je color e mo pe powder to wa nu e ni won pe ni ice powder to wa nu e fura ni opolopo agbegbe kokan leri ayin yen opolopo agbegbe kokan won ti pada yo ina yin to wa nbe ina to wa nbe yen won yo won lo fo won lo ko powder nu e jade ni o won ko powder nu e jade de bi pe leyin ti won ba ko jade tan won a mu isana won a wa da awon powder yen sinu sibi won a wa gbe kana gege bi cocaine won to ti ba de bi pe won ti n gbe mu si soccer way
awon soka we to oru ma njade yen won ti ngbe mu si ibo la nlo ibo la nlo eyin ijobo orilede e ma fi wa se wo so lo tan e ma waste wa tan nte le se le wa o wa teyin gan mo pe nte le se wa lara nte le se adigun lara nkan te le se oni ka e wo sunsunsun opolopo awon omo e koko bere lo atori awon omo kan e sa won nu gremanje omo to ba tarun koko bo lopolo e o se ni doba bo ni o se ni doba bo lopolo re o se ni dobale bo ni o se ni wu akiwa adigun beru agbogba ara kiki ja won te na e fe jo se won tarun koko se won tarun koko ni e bere lai se celebrity e se celebu debi ke e man tarun koko

Adigun beru abi gbogbo ara kike ija mo gba ipe kan ni isin bi mo se nseto lowo eni eni baba so le ri be sa e lo bere lowo awon to nte gboge oloro e lo bere lowo won pe kini won fi n produce kolosi ati babayi kini won fi n produce debi pe o fi n yi awon omo lori e lo bere yato sewe yato sewe o kini won lo omo to fi je pe o n yi awon eyan lori ati wipe awon ti won ta yi ki lo de ti won ki mu ayafe ni ti o ba mo npa e ti o mo ti won fi n se adigun beru agbogbo ara kike ija opolopo aye omo to baje loni ai ko bi ara obi o wa lara n to fa o adigun o wa ni ara n to fa debi pe aye omo mi tori bo se ri ko si nkan meji ju wi pe iwakuwa ti won wa irikuri ni won pada nri iya o si ni mo baba o ni mo tori baba to je pe won ti ja lamba lo bomo jo sokoto won ni o jo yi kijipa abi ko si ntan fe fi we je yi na lo eyin na na fi we tori pe ni bi mo ran ni pan to ba di gba ta ba ti joba ba fi otelu wi pe tan ba ti le arrest omo sadugbo larun kan sadugbo lofo kan awon omo to mugbo to megbogi oloro tan arrest won pelu baba won abi pelu ya won igba yen gan latun si o to wa tori ko le buruburu ki ya to wa laye lakata omo e tomo wa lakata aye tomo wa lakata babe tomo wa ni akata awon obi e kan fe so pa awon mo nto ndanwo edakun nipinle eko aye awon omo mi ti condemn to de je pe omo badan ni won aye awon omo mi ti condemn ibi kan wa ti won pe ni ijede ni korodu awon le ni

pera won sugba afemi sofo la wa mo won si adigo beru e gbo ba se nse o tactics ti won lo won a wole won a lo mask leyin ti won ba debe ni jede ni korodu mo nso o oru na man saba wa oru ma ale moru leyin ti won ba wa won le gboju omi leyin ti won ba wa ti won ba ti de bayi won obtain won gba gbogbo tara awon eyan tan ba robirin won a to leyin yen won wa ma drop awon eyan lo loju ona won a ma pa awon eyan lo loju ona boya straight bullet ni won yin ni o debi wipe emi awon eyan to e ba jinjo keji bayi ibon te gbo papapapapa yen emi awon eyan ti bo debi pe mo ni video kan lori phone mi eyin eyan to ba je pe e n gbo mi bayi ti e ba fe ri video yen ni WhatsApp e kan hi mi WhatsApp bo se man pa yan debi pe won pa yan le lale bayi aro la lawon eyan o mo ri awon eyan yen he pe ah an ti pa lamorin an ti pa tamodo o le na de n pera won ori omi ni won gba debe to fi han wi pe awon agbegbe kan ni korodu o ti dangerous awon agbegbe kan ni korodu o ti dangerous debi pe o lewu gan edakun okunrin kan ku ninu odop ti mo so po mu lati bega ne kara leri bridge kara ti won se lowo labe ijoba ipinle ogun ko niyan iniyan wa okunrin yen wa fese rin ni ojo wednesday oru ojo tuesday moju ojo wednesday na ni to lo o wa fese rin opolopo lo wa to fese rin tori opolopo na lo sunnu sun kere fa kere oko yen won wa fese rin lati baga delu ti won pe ni mowe bus stop yen ni bobo yen ku si ni junction en to wa dun mi ju ni wipe osisi akoroyin ni newspaper reporter oni newspaper reporter ni edakun edakun iku to ku lawon eyan wa ri njo keji won ti yo phone e lo lare ta ba nso ibi to dangerous ilu mowe yen mowe ti won pe ni mowe te kokokan te ba le ko ke to kan bafo ke to deko ilu yen ti dangerous bayi o idi ni wipe o ti gba awon omo sadugbo larun sadugbo lofo lopolopo gbo ti gba won laaye bayi debi wipe awon omo kan wa won ni ise won labo won ni awon ja maka abi kinan pe maka ni won so pe awon ja fun maruwa won so pe awon ja maka fun okada won so pe awon gbowo kini kan to ba dale ibo ni won sun won ni le abi sugbon losan yen be ba ti ri won won ni meji leyin pe won ja ticket yen tan won ni meji ju toale won ma kawo oke lo ni owo ti won wa n ka oke yen ko sere mi nbe ju wipe to ba fun won lowo o ti di ota won lara won bi to dangerous o ni ori bridge o tedola ka to ma lo secretariat te ba n le ko ti moto yin to ba taku be igbe afewe ni o e ma wule duro e ma duro tori awon driver kan awon na ma nlo won ma nlo won a fi obtain okunrin kan wa to ti ku bayi okan ninu awon sorosoro na ni o jijade ni gba yen bo se jijade ibe ni won ti obtain ti won gba gbogbo nkan ara e pata
ki se be ni won ti pa o oto ni to pada pa ibi iku mi loku sugbon won ti obtain neri debi pe won forin mo ni pako baba ti e gba tare eyan lasan tan so yan da labu ara se ni mo dupe ni eh o ti ye yin adigo beru agbogbo ara kiki ijaja kan so kan pakari ka dire eto bi eni diro ogun Mr. Sanitizer debi pe opolopo ere toni kaluku nsakiri won san tori elomi ju tori omo won lo omo te wa nsare tori e omo te nsare tori e yi sori ti yin ro se ki se bi aye ara re o se baje ni nwa kiri se ki se bi aye re o se poluku musu ni nwa kiri eyin bale eyin bale ni lu bada eyin alaga CDA eyin mojo baje ta mo si ni mojo baje ki la kitiyan te nse leri awon omo to mu egbogi oloro eyin CDC kini gbiyanju te ngbi leri awon omo to mu egbogi oloro ni pele oyo to je pe won ti wa so won ti so di se be fin ni ka won omo mu mo won ti wa e ma jeun anyhow e ma jeun anyhow e ronu o to jeun kakaka e jeun anyhow o se se ke igbawe se igbawe ni e igbawe tori lati bi onje adigo beru agbogbo ara kiki ija to ba di ojo mejo abi bi won ba so njo mejo won so njo meedogun leri oro awon to nto nje na awon site kan ti wa is a noodles awon ni noodles noodles isonu noodles isonu won ni nkan mi ti won ta o ju wi pe adigun o soro npa e jaka soka pa karika dire eto bi eni diro ogun Mr. Sanitizer asalaye fun ko fe gbo ki ko fe gbo le ba gba so fun ko fe gba ki ko fe gbo le ba gba ninu gbigbo gba ni o pada seyin lanfani adigun awon omo kekeke yi iru oni Tuesday ojo segun yi o da ke pe won ki won joko ki won gbo iru eto ta pe ni tete jawo yi iwa kiwa iwa ti boju eni je eja ja wonu e omo ti mo bi ti o le to ko mi se ko ma ba ile ti mo ti ni je o lopolopo obi nse iyan obi to bada number di gun beru abi gbogbo ara kiki ijare emi se tan wo ma lo . 080-86-1974-36 Ben bakwe miti ngugbe. E text message in WhatsApp. E ni to ba ni mabo ni ngu ni deliver. Kode la ata koto.